0: con Ale Cialtia, pescador d'Elba Gardiscia, ex Telemuse.
1: A mujer me catropa el pescador del noticia en la costa oeste, catropa Marlon García. Mira ustedes, mga tropa, mira ustedes, cosa y habla. Basta del tiene grave el tráfico tan late el mga empleado. Mira ustedes, mga tropa, oye ustedes, con Jobert Abagón Obiera. Totoo yan, sen, naghatid lang ako para recodo. Pagbalik ko, grabe ang traffic. Kasi nagparking sila sa labas ng eskwela, pati sa birada ng Ayala. Maraming parking sa gilid, yan ang isa sa nakaka-traffic. Tapos isang oras pa, naghihintay, walang pulis, walang tanod. Kaya traffic. Mira ustedes, tan late. Problema mga katropa, falta el traffic enforcer. Problema, no hay mag-augment el tanod. Uno pa, can duty police alia porque no hay ele. No puede ele habla mga katropa, outgoing yo, por eso ya sale ulia, porque ya sale. Diba si outgoing espera tu con el incoming antes to sale, antes to deja el de tuyo puesto. Se deja tu abandon no post, otro caso se. Caso se, sabe ustedes ese. Kitaya de ustedes na pensamiento el ijaho. Kalbale ijaho. Bahala kamo sa level bill kayo, kabay de mi ora. Tapaga kuntigol mga taxpayer. Tapaga kuntigol gobyerno para poni kuntigol ali. El problema lang, sobra de malatuba kita na di aton pwesto. Sa pandos los buenos, ohala, yamira el daton la traffic sar. Ohala, yamira el daton la Sabaga City Police Office kung este asunto de traffic. Makalastima ko ng mga empleyado. Makalastima ko ng mga estudyante kenta ente eskwela na pueblo kenta trabaha na ikuson. Makalastima ko ng daton mga trabahante kayan ipit na trapiko. Makalastima ko ng daton mga jeepney driver por causa na trapiko tamenora el dila income. On ora asigo ko ni texter daton on ora sila na pila nuaiken kun nuai sila kun kenya pwede mira pulis tanod kenya man traffic. Omento pa el side by side traffic, el side by side parking na kamino. Kosa asel daton otoridad guneste. Pohala ya mira ya ligate na uida del daton traffic sar retired general Edwin Dio Campo. Para po naman address ko neste, sabi kita, pakilayat and manage el deaton traffic sar. Ya po naman address el problema, aquí mismo na Central del Pueblo de mga traffic, hasta para putik, address ya se. El terrible traffic ko tamen alina Soterville, pwede si man address. Ara talia tamen, arriba. Talia tamen el andansa de traffic ko por causa, no hay kenta maneja ko de traffic ko, no hay kenta bihila. Ohala pwede si man address, ohala pwede imbia otro personel ali. Del traffic enforcer kasi mira kita hindi broma el traffic kaya kita drone shot di katropang Marlon terrible traffic mas doon ora mga katropa antes po dito menya and late ya si mga katropa di ato mga empleyado. Good morning Kristen Wat Gulay. Good morning Kutigo. Itamin ko Gerald de Catania, Happy Blessed Sir Joseph and all viewers and live watching from Kuruan Central School. Jerry Garcia, good morning kundigo. Diana Paterno, good morning. Pwede kita lamang kung what? Labay. Lamang kita arat ay mga katropa kung alin na Senado si Kosel update, Kosel ganap tamin alin mga katropa. Kay sabi kita muy bien mga katropa, este mga ora. Luego, mga katropa tinim, chene si Senator Gatchilian, el Gatchilian Black, chene mga katropa press conference. Yan suspend el trabaho, alin na Senado. Ara pati mañana. O mañana, hasta picha 12, por causa holiday. Pregunta ki mga katropa, kosa pa sa aura mga katropa, kung nandiyatun mga witnesses. Witnesses mga katropa, del flood control project, flood control investigation, Exit amin mga katropa. Luno aki mga katropa. Pakilaya. Pakilaya kita. Pakilaya kita po naman address ko na siya mga katropa. Si mismo El Diaton Tra, El Diaton baga otoridad o mismo El Diaton baga senado, hindi taman union. Kanya-kanya mga katropa. Kanya-kanya. Kanya-kanya sila, kanya-kanya diskarte, kanya-kanyang lihis sa issue. Chain niya mga ebidensya, chain niya mga witnesses mga katropa, kunan mga witnesses para tamang final kaso. Pakilaya di atun ustisya, pakilaya di atun, pakilaya di atun lay. Eh, sitamin ura, ura mga katropa.

0: Punta kita mga katropa kung katropang Rambo Labay. Para tamin pili kita, update mga katropa alina Senado. Good morning, Diana Paterno, Jerry Garcia, good morning. Kuya Moy Bua, good morning. Kay uno aki mga katropa, tapwede kita ki abla mga katropa, chene ganap, chene sitwasyon, terrible mga katropa. Yaman pahila kaso mga katropa kunel mga soldaw, kunel ante soldaw. Umugani tabla si Senator Rapi Tulpo mga katropa, hindi kal mga soldaw, mga kargador. Mga kargador daw, hindi daw kal ante soldaw. Kargador di maleta. Kasi, yan tayo mga katropa. Kargador di maleta, o hindi sila soldaw, kaya retard ya. Yan pahil kanila kaso mga katropa, ara, kikosa ka sila tasinti ko na gina. Kosa-kosa kaso yung file. Ese kita sabi mga katropa. Itambien mga katropa. Yalamat namin press conference si el Senate President Cayetano Black. Yalamat namin press conference tayo mga katropa. Sabi namin si kosa laman del press conference. Kosa ya diskuti na press conference. Ese tamin kita sabi mga araong rato mga katropa. Kung katropa ang Silvestre Labay. Tapasa kita tormento araw mga katropa. Kay sabi ustedes mga katropa. Kung katropa ang Silvestre Labay, kwanto estasyon talama ko nalaman na reporta. Ese tamen. Kita tamen lang yung mga katropa, tapos ka kita timing, si kontesta ka natin, lama kita. Ese tamen mga katropa, kay ele ta reporta alian na Senado, ele assign alian na Senado mga katropa. Ele ko na si tantutok, ele ganap alian na Senado, si katropa ang Silvestre Rambo Labay. Ese mga katropa, aras yung rato mga katropa, entrase ka natin. Itambien mga katropa, antes, entra ka natin mga katropa, si katropang Silvestre Labay, kiri ko ustedes mga katropa, dale mira el sitwasyon. Dale mira el sitwasyon, itambien mga katropa, el update, acerca con el 7.8 magnitude earthquake. Iasusede mga katropa, alila jensan. Sana kita diskuti, el earthquake mga katropa, bemanada, vida, kaya, iakausa. Kauso ko na yung puwersa timlor. El diferentes ahensya de gobyerno yaman ayudahan ni Anderesa na Jensan mga katropa ya kundusit namin sila LDILA Search and Retrieval Operations. Mira ustedes building. Mira ustedes si camino onde pasa el earthquake mga katropa. Bingresyo el camino pero mira ustedes ya bungka. Ansina mga katropa el destrozo de ese temblor ya pasada Jensan na South Cotabato para Sarangani. Ansina mga katropa camino puente ya kay building ya quebra ya destroza mismo mga katropa el building ese del Paspo James ya bungka tamen mga katropa ya desgracia una radio station. Este el update mga katropa. Y alcanzaya na 37 el ya sale muerto durante el magnitude 7.8 earthquake ali mismo na South Cotabato. Asigun mga katropa na datos del otoridad ya subian na 37 el numero del mga ya desgracia con ese gane lindol con ese earthquake del 7.8 earthquake. Sigur ka rin mga katropa, 7.8 earthquake na yumanig sa South Cotabato, ramdam hanggang Zamboanga City. Sa Davao Region, apat ang naiulat na pumanaw habang 23 ang nagtamo ng pinsala. Sok Sergeant mga katropa, 33 el encontra muerto. 456 el herido. Muerto también mga 4 también muerto mga katropa ya encontra también. Y también sa junto con ese ya puede tener encontra otro pa también muerto na tatlong incidente sa South Cotabato. Dalawa mula sa bayan ng Tupi at mula sa bayan na ng Tibuli. Patuloy ang search and retrieval operation and search at relief operation sa apektadong mga lugar habang sinusuri pa ng otoridad ang kabuwang epekto ng kalamidad. Ese mga katropa, el cosa y asociación. May manada epekto, hindi si mga katropa abla sentro lang na Jensan. Ya ginda kali na tupi mga tropa sa besa de sole tupi na alias si maginda no area si mga tropa. Pero chenilan siempre destrozo. Por eso se el muerto y en contra mga tropa en total. Este de anoche este mga tropa. De na sok sergeant ese mga tropa. Dabaw region todo-todo, total mga katropa, 37 ang kontra muerto. 456 el mga irido, mga injured, kaya mga kontosyon na kuwerpo por causa con ese collapse. Ese lang building mga katropa hotel, yakebra. Siguro si chain niya kasi aling mga katropa, chain. Ta continua, hindi la search and retrieval operation na ese lugar. Takuntino mga katropa at dila search and retrieval operation na si lugar para kay posible chene pa mga katropa kenyan ipit. Mira ustedes mga katropa kay Kilaya el asik pasyon. Camino, bien grande el camino, bien grande el puente, caído el undaw. Landslide, ta susede, chene pa mga katropa el tsunami. Manada pa sa mga katropa, este kaya mga katropa el radio station alina Jensan. Cuando ya sucede, cuando ya collapse el building, tali sila na arriba mga tropa. Kita nila mga angkor. El angkor, el technician, el guardia. Kita kaya, ya pwede kaya sali antes ya prinsipya. Kaya ya tarda, 7 minutes mga tropa. Ya tarda, el temblor, akilang ganit, kanaton mga tropa, tagaral niyo kina mesa. Todas el temblor, tamira el antena, tan wave, dogoma, tamira damon basketball court, tamenya el ring. El poste, tan uyog, el pono, tan uyog, aquel bentoda, el viento, aquel magnitude 4 lang mga katropa. Intensity 4 lang. Aki ka na ito na siya doon sa buwang. Alia kanila 7.8. Kita del angkor, yan pwede kaya sali. El technician, el otro pa mga personnel, the radio station mga katropa, pwede kaya sali. Ese mga katropa, el incidente ni. Ese mga katropa, el debe, el taman, continua man address el problema. Ya continua ese mga katropa, kundusin mga operation sa li. Search and rescue operation, search and retrieval operation, relief operation, isama na diferentes lugar, ayuda na ali mismo mga katropa na Jensan, itambi na Sarangani, Sarangani, bindistrosaw tayo mga building. Si akordo ustedes mga katropa, el unblogger, man maridable blogger, singer mga katropa, di Sarangani akil. Birumiro ustedes di lakasa, kebraw. Apektaw sila mga katropa, boy na pwede sali, dalam mga anak, el sobrina, kasi Don Petok. Akordo ustedes si nombre mga katropa, Don Petok. Man maridable singer, sikat. YouTube sensational kalwa mga katropa, kalwa tabla kita sikat na Facebook mga katropa, na online, takanta sila, onde-onde ka na takaba imbita ya. Bimbalin mga boset na kel, onde-onde, buhay niya lang, noy sila imbitasyon, noy sila na online sensation mga katropa kalikil. Noy sila mga katropa, noy sila travel, noy sila katabla kita, noy sila show, yatende. Noy kanila imbitasyon, talilang sila nakasa. Yang temblor, talya sila po, salbal mga bata. Ese klase mga katropa, el temblor, ketal kaya el kondisyon del mga jóvenes, del mga bata. Aki kita tamira el trauma. El trauma mga katropa, tapoy na kita mira, mismo, chenet ang kwento kanaton mga katropa, el di ila sobrino, no pwede durmi. Di ila sobrina, no pwede durmi. Si durmi man, menyelan poko. Onde sila tadurmi, tayura, tangatembla, na miedo. Por eso, batatse ni ansina, el phobia al bata, traumatize al bata, numamanda durmi na kama. Kinilita po ni kumbra, nabaga chain da mga katropa, yan po iblak, el kumupitatele, pero hindi litan ko el priedad niya semento, tapo nila kontrola. Akel usa, do pitate lang sila, do, pero do styro, akel usaanay, numamanda durmi na kutsyon. Kasi durmi siya na kutsyon, apenas si Minya mga katropa, el kutsyon. Man pitback siya, man flashback siya diretso mga katropa na siya pensamiento, el temblor. Por causa trauma, el bata. Para pwede man address ko na yun, no, ma'am. Pwede na naman, manda durmi na kutsyon kaya sina kutsyon, mga katropa, sina poom. Apena, durmi do'l bata, yasinta to liya hunto, menyakil mga katropa, despertale, otro le su pensamiento, baka timblor yata men, de su pensamiento. Tiene si ansina ta susede. Tiene si ansina manada, si ansina ta susede, mga katropa. Por eso, mga katropa, kung kilo kita, por eso, mga katropa, aki kita ta pwede abla, kilaya kita pwede man address. Kilaya kita po de aprende. Entra kita mga katropa. Si Chene mga earthquake drill. Acto kita con este seryoso. Numa asilang pasad di dubali nada. Bien importante si mga katropa. Kaya por causa si Chene man kalamidad. Chene man suceso. El verdad en la sitwasyon mga katropa. Siya susedia kayo. El talama kita el temblor. Sabi kita pakilaya minya. Sabi kita kosa ase. Sabi kita onde anda. SL1 mga katropa. Pero sini kita tapon yung atensyon ng mga drill, mga earthquake drill, tali mga katropa. Kaya nung sabi kita, kwando ka natong legal kalamidad. SL rason para di atong CDR, rari mo ta continue kundusin mga seminars, lectures, drill ng mga diferentes barangay. Para sabi el barangay, si kosa sila assess, si chene disaster, taligan, nandiyan la barangay. El barangay official, sabi sila kosa minya, sabi sila kosa assess. Kaya sila el first responder. Uno sa mga katropa, dolo veto si porque pirmi ta quarterly takundo si el earthquake drill, fire drill. Importante si. Maski nakasa mga katropa, debe estudya kita, si chene man kosa suceso, onde kita anda, onde kita ipasa. Uno si mga katropa, debe man address adentro na kasa, na household, every household, sabi kita, kosa ase. Para si Chene man ang sinincidente, sabi kita, pakilaya kita ibakwa, pakilaya kita sali, na di atun kasa. Pakilaya kita sali, pakilaya kita, kung ken kita una ay hala, liva sali, apuera na kasa. Para safety, lintero pamilya. Eh, sige, el objeto mga katropa, na di atun otoridad, si porke, ta continua sila, el di la paidri. El earthquake drill. Ese destrozo ali mga katropa, terrible destrozo ya susidia ali mga katropa na Jensan, Sarangani, yalkan sa pa na Dabao, yalkan sa pa mga katropa na Maguindanao. Manada poste destrosa, manada propiedad ya destrosa, ya kebra kumila mga building, mga katropa, kamino kebrao, infra kebrao, puente, ese casa, miro ustedes, kokila ya kere tumba. Este razón mga katropa, para acto ya el mga electric cooperative, na mando de niya. Pagkika na ito na siyudad de Zamboanga. Task Force, Samselco Task Force Kapatid, bangon jensan. 12 mga katropa del mga linemen, el ya imbya para nasarangani jensan, ayuda na power restoration. Ese send-off ceremony mga katropa del new Samselco con el Diila personnel mga katropa para imbya alina jensan. Ya ase el send-off ceremony ayer mga katropa alas 3 del tarde. Ali mismo na quadragel del Samselco. 12 mga linemen el ya prepara sila el mga dikalidad mga linemen tabla kita mga katropa. El kung kin niya imbya para na jensan. Imbya to el sitner. Asito de Samselco. Sitner number one. Ese mga katropa, la cosa, si mira ustedes mga katropa, talil Samselco, ese mga vehicle, talil boom truck. El boom truck, mga katropa, plus dos pa o vehicle, takarga, el dila mga equipment, tamin mga katropa. Mira ustedes, apurahan niya sila mga katropa, apurahan niya. Anda sila mga katropa na jensan. Pone sila el tarpulin, el task force bangon jensan, mga katropa, task force kapatid, tabla sila mga katropa, el ken enderesa, para na jensan. Ese mga katropa, el kosa sila, ya prepara ayer. Send off ceremony ayer mga katropa, ali mismo na quadrangel, este ya sila, quadrangel mga katropa, del quadrangle del new Samselco. Talia sila, task force kapatid. Talil magamit, talil aros, taliba sila mga katropa. Preparaw ya sila, dila mag-equipment. Travel para Jensan. Alas 4 del tarde, send off mga katropa, ilarga sila. Larga sila na gen, para gensan. Pero, este task force mga katropa, takumpul sita este, nasa Buaga Peninsula. Hunto-hunto si sila anda mga katropa, chinetemen, kwanto bilok mga bagalainman de la Samsurico, el ianda tamen, nasa, na Samsurico, na, na Saneco. Sambuaga del Sur Electric Cooperative itamin. Sambuaga del Norte Electric Cooperative. Hunto kanila Sambuanga, Samselco tamin. Hunto kanila mga tropa. Manmirahan sila. Ali mismo mga katropa na pagadian. Manmirahan sila na pagadian. El pagadian, standby lang alya. Talis si Atty. Lizel. Man-standby lang alya na opisina de la Samsurico. El dipolog tamin mga katropa. Sambuaga del Norte, trabese lang sila direkta para pagadian alias sila manmirahan. Dispatch man convoy mga katropa para na gensan. Siguro ang sinuora mga katropa tan travel pa lang sila or yaligaya. Si 24 hours sila mambiyahe. Bunamente man el camino li mga katropa. El tormento lang el camino aki para na Sultan Commander para parang tukuran parang ese lang maumpoko makakonel kamino pero channel yung mga katropa at mabiyahe rural transit kaya ready sir imbonamente el pase online ali tali mga katropa dire-direcho sila para jensan mga katropa ayuda sila para kumpone konel maga poste maga kable de kuryente at tumba durante el earthquake. Uy kita mga katropa mismo resimo del New Samselco Atty. Romel Agan.
1: El task force that creates by region. Mm. So there's also a group from Dipolog composed of Saneco personnel. Manmirahan sila manyana na pagadian, manhunto at sila mambiyahe para Jensen. Mm. El task force in charge na Jensen is Cuidao, Cuidao kanila yan. No? Pero my understanding as a task force kapatid trabaho, Zita, cowboy ngayon. Mm. Kaya antes, yung betamen el Samsel, Masurigaw, Kondi, and Baguio, cowboy ka tamen el condition. Mm. So sila tamen, aware sila sa, preparo tamen sila kay cowboy man tamen mga linemen de ato.
0: Eh, sikal tabla cowboy mga katropa. Kaya rin sir, no es sila permanente onde sila durmi, no es sila permanente onde descansa. Mga katropa, el permanente nila, objeto nila, ayuda kunel sa kunel Jensen as el bantaw, otra vez mga poste, banada kebro poste, man restore, otra vez kunel power. Mga katropa, kaya importante. Alya lang mga katropa, el damon mga reporter, alya mga uban mga reporter na Jensen mga katropa. Taman charge sila mga katropa, akian ana alya lang na Jensen XFM station. Kaya blackout. So ta-charge sila nila magamit alya na studio del XFM Jensen mga katropa. Alya sila ta, para po nilang man para po nila man charge po nila chene power para chene reporta man chene sila kikosa reporta. Nansina sila taas yung mga katropa. Te-expecta mucho el CMO del New Samselco Attorney Agan mga katropa kay uno ligalya por eso yung mandali imbiya mga kumida. Chene mga kumida mira usted de senante arroz adentro bihikulo tamen talya tamen na chenetan sila gasolin chenet sila gasto ba yung mga katropa chenet sila alya chenet gasol alya mga katropa para si kusi man sila chenet kikosa kusi kompleto equipment chenet sila 2 galon del mineral water pero no kailaman mga katropa no kailaman mineral water kay kumpra sila sinakamino lang sila kore sila chenet water refilling alya sila kumpra para chenetan sila kosa toma agua pero Chene man siya, yabla ka si Atty. Ming Agan, kaya chene man siya, jensan niya, el cuidado kanila. Pero na si mang kampante, kaya chene kanila kin atindil niya, chene kanila kin dalikome, chene sila kumida niya. Kosa ya siya, for preparation, ya imbiasin, budget nila mga katropa, na fuel, na kumida, chene mga katropa, talibat namin sila arroz. Ese, kompleha, tali mga katropa, chene arroz, tali mga galon, tali el gas range. Ese mga katropa, el initiative di ilang mga katropa, hindi sila tungumpiyansa kay chene kanila kin atende na kumida na Jensen, sila mismo, yalibat namin sila di ilang mga katropa para po niya sigura kay hindi man kunambre. Hasta kwando sila alya mga katropa? Este mga pregunta. Hasta kwando sila? Kay chene sila pamilya aki. tiene sila pamilya aquí na siyudad de Zamboanga. Pero mga katropa, ese de la mga pamilya, amo tamin si ta esperanza tamin sila mucho mga katropa. Ta esperanza tamin sila mucho que volve el de ila. Volve el de ila mga katropa. Volve el de ila pamilya de la mga marido imbonamente. Ese el uno. Mata cuando sila ya. Uy, kita mga katropa, kontesta ka natin mga katropa si Atty. Ming Agan.
1: Well, normally, no, as there is still work required to be done, they will stay. There is a general manager who heads the task force in Gensan who will guide them and will give the instructions.
0: Si Atty. Pamanada trabaho, estaan na sila dyan. Espera lang sila. Oh. Yeah, for the load. Espera lang sila mga katropa ila instruction del Gensan. Si hasta cuando sila. Si okay, restore el power. Able Gensan, gracias. Gracias con ustedes. Volve sila. Volve sila mga katropa. Pero as of now, paspasan din na trabaho. Hindi naman el Zamboanga City Cooperative mga katropa el ken andalya. Manada mga katropa el ken andalya mga katropa. Ken yan augment. Ken iya ayuda. Todo electric cooperative del aki kanato na riyon mga katropa el ya anda ay anda para alya tamen. Para ayuda. Le aselibanta ko ng mga poste. Konekta otra vez ko ng mga kable. Arregla ko sa debe. Arregla para man restore el power. Alin na Gensan. Kumutabla ka ni mga katropa. Kumutabla gani, kumutabla gani, bangon Gensan. Ese mga katropa, como el tragedia, el calamidad, kaya sucede ali mismo mga katropa na puro na Gensan. Ese mga katropa, el cosa ya sucede ali. Ese mga katropa, el cosa preparasyon de send-off ceremony ya kundusi ayer ali na ali mismo mga katropa na Gensan. Mira ustedes mga katropa, bien preparo ya sila. Pero mga katropa, este mga katropa, in connection con ese asunto, Acting General Manager de New Samsel Kota continua con su advocacia ayuda na otro electric cooperative kenta necesita ayuda durante la emergencia. Este también mga katropa, ya habla mismo el General Manager mga katropa del New Samselco. Mga katropa, este cosa ya habla mga katropa el General Manager. Kay por causa el Acting General Manager mga katropa, el uno. Okay. Paraan na kita liyo mga katropa, continue kita hasta luego mga katropa, acerca ko del augmentation, del restoration, del power alin na Gensan, endiresa kita mga katropa na Senado. Ready ah, si katropa ang rambulabay, tamandali lamang mga katropa, para dalile el update, acerca ko sal ganap mga katropa, de alin na Senado. Kahil baga witnesses ara, kanila yung pail kaso. Pero tenis mga katropa, ko sa el rason. Kilaya. Kilaya ga el cosa el ase el maga ya bababa ya baba di la moral. Cosa es la kanila yara yang pail kaso mga katropa. Kanila yang pampail kaso. Cosa gal ganap. Cosa el pati uno pa mga katropa sa bitentara kung katropa ang Rambo. El cosa el issue na topic ya kundusi el Cayetano Black press conference. Kosa tamen el topic press conference tamen ase tamen lego mga katropa through online el Gatchilan Black. Ese exciting si kita uwi mga katropa kosa-kosa el dila mga topic mga katropa aron rato mga katropa manuntya ka naton si katropa ang Rambulabay. Ese mga katropa el manda kita mga katropa. Okay. Kay por causa mga katropa, bimbisi ka din si katropang Rambo. Araw ko niya. Man ka, man kuhan kita kung lalim mga katropa. Sige, tawag.

0: importante tayo sa mga katropa, no? Oo. Kasi, tama na kita, mga katropa. Manda yan kwan kita. Kaya yablale, mga katropa. Okay, pwede na. Yablale. Okay, pwede na. Kaya balit yung issue, mga katropa. Hindi, te... Okay, talya ka na to na linya, mga katropa. Mismo ang ating A1 reporter andyan sa Senado, mga katropa, magbibigay sa atin ng update kung anong ganap dyan sa Senado. Anong ganap kahapon? Anong nangyari? Paano nangyari? Nasa linya sa atin, mga katropa, ang ating A1 reporter ng XFM Philippines, si Katropang Silvestre Rambo Labay. Sir, good morning!
1: Good morning, Katropang Joseph. Sa mga oras ito, walang mga aktibidad sa Senado. Mm-hmm. Dahil nga sa walang pasok ngayon, work from home. Yan ang muling inanunsyo ni Senator Sherwin Gatchalian na magpapatupad ng work from home arrangement para sa lahat ng mga empleyado ng Senado ngayong Miyerkules at hanggang bukas.
0: Mm-hmm.
1: Dahil yan sa ipinalabas niyang advisory. Ang naturang hakbang ay kasunod na rin na natanggap ni Senator Gatchalian mula kay NBI Director Melvin Matibag, hinggil nga doon sa isang panta sa seguridad sa loob ng Senado.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung ikalawang linggo na nagpatupad ng work from home setup ang kampo ni Senator Gatchalian, Katropang Chief. No?
0: Mm-hmm.
1: Ngayon pa man, muling napansin ng marami na ang suspension ng physical na pasok ay sadyang naman mismo sa araw ng nakatakdang pandemic bukas ng Blue Ribbon Committee na isinusulong naman ni Senate President Alan Peter Cayetano at Senator Rodante Marcoleta kung saan inaanyayahan nila yung 14 yata, we understand, na mga dating sundalo.
0: Mm-hmm.
1: At si dating Senate President, dating House Speaker Martin Revaldez ang inanyayahan.
0: Mm-hmm.
1: Bukas, Katropang Joseph, ay dalawa yung mangyayari, magkasagwa ng Zoom meeting, si Senator Gatchalian at si Senator Rodante Marcoleta naman ay physical na magsasagawa ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee.
0: Mm-hmm. Ibig sabihin, yung naguguluhan po ako dito sa inilabas nilang mga banta sa Senado, samantala matagal namang may banta ang Senado, nagkaroon nga ng shooting dyan, ano ang gustong ipalabas? May parang merong paihwating sila, parang itong ginagawa nila ngayon, parang political strategy para maantala ang investigasyon, parang ganun.
1: Kaya nga, nagtataka yung karamihan kung bakit ang pinalabas ng company Senator Gatchalian ay merong panta. Yan daw ang intelligence information ni FBI Director Melvin Batibag. Pero ang pagtataka niya, siya po naman na yung sinabi niya may panta, karoon ng investigasyon, no, ng Senate Blue Ribbon Committee na yun, Katropang Joseph.
0: Ano po yun? Medyo static po ang audio ninyo. Ano po yung sinabi nyo?
1: Kasunod siguro yung binabanggit ni Senador Dante Marcoleta na 18 sundalo, dating Marines, na kargador, tinawag niyang kargador.
0: Mm-hmm.
1: Dahil isa yun sa mga tinitignan na hindi maiwasan na may mga nagsimpatian, mga Marines, no? Yung mga aktibong Marines din.
0: Mm-hmm.
1: At ilang mga dating mga sundalo.
0: Mm-hmm.
1: Sa naging pahayag ni Senador Rafi Tulfo.
0: Opo.
1: Bukod dyan ay sinabi rin ni Senador Gatchalian na work from home muna.
0: Mm-hmm.
1: Pero magsasagawa siya ng Zoom meeting. So dalawang magsagawa Zoom meeting kay Senator Sherwin Gatchalian,
0: mm-hmm,
1: physical pagdinig naman kay Senador Rodante Marcoleta bukas.
0: Mm-hmm.
1: Bukas ang malaking mga pangyayari sa Katropang Joseph.
0: Ito po yung antayin natin kung ano ang punto na pag-uusapan doon kay sa Senator sa Gatchalian Black. Ano din pag-uusapan dito, anong ipahayag ng Cayetano Black?
1: Correct. Tama yun. Kung anong pag-usapan, dahil meron naman pagpapatawag yung kayo tanto black doon sa ano, sa mga dating sundalo. At meron pang labing apat na pahayag ng mag-testify o mag-testigo rin, no? At meron sila mga bagong ibubulgar, ihahayag, e-expose. So kung ano yun, antabayan na natin bukas. Kaya marahil isa yan sa mga dahilan kung bakit ay merong mga panta, no, no, sinasabing threat ang sinabi bukas.
0: Kasi,
1: kung saan ang mga nagkakampo, yung mga kapitating Muslim na dating nagkakampo dito ay pinapaalis na rin sa harapan ng Senado. Pinapalayo sila. At yung seguridad ay mahigpit na seguridad ang pinapaligid at sa loob ng Senado. Wala na rin press office. Walang press office, walang pasok. So sarado, walang mga pagdinig. So kung ikaw ay papasok sa Senado, anong gagawin mo sa loob? Eh walang senador, walang empleyado. Magbibilang ka lang siguro ng mga litrato ng mga senador sa loob nitong Senado Katopang Joseph.
0: Andyan sila ngayon sa Facebook, sa online. May mga picture-picture, so, may hawak sila. May hawak na mga pamimigay doon sa nasalanta nung trahedya dito sa Jensan.
1: Correct. Yun ang ano nila, lahat ng mga halos lahat ng senador, nandiyan ngayon sa Jensan, sa Mindanao, sa Buanga, sa ilang pang Cotabato, sa ilang bahagi ng Mindanao, na lubhang napiktuhan ng 7.8 na lindol Katopang Joseph.
0: Opo, pero yan ang
1: mga pangyari.
0: Pero ang punto natin dito, yung pag-imbestiga nung Blue Ribbon Committee, pinangunahan ng Cayetano Black, nagkaroon na may pahayag na ulit itong mga retired, dating mga sundalo, mayroon na sila pahayag ulit. Sa kabila naman, magpatawag sila, Lunes yun, natandaan ko yun, sinabi nyo, Lunes, patawag naman sila ng hearing ng ang Blue Ribbon Committee ng Gatsilang Black, pagkatapos ipatawag daw, hindi nila tatanggapin itong mga sundalo. Dumating mga sundalo, maraming mga proseso kasi tatanggapin nila sa kanilang investigasyon. Maraming mga proseso hanggang natapos na lang ang oras, hindi nakaupo ang mga sundalo. Pagkatapos ngayon, ang matindi pa ngayon, salip na upo sila doon sa investigation, sila ngayon nagkaroon ng kaso, pinailan ng kaso ni Senator Rapi Tulfo.
1: Ganun na nga, Katropang Joseph, ang nangyari, may kaso na tuloy. Yung tatlo, doon sa tatlo ha, sa natin ng mga dating doon sa Pasay City, Pascutol sa office, Katropang Joseph. So bukas, antabayan natin ang mga kaganapan sa, dito sa Senado, dahil sa ngayon ay wala pang mga pangyari, walang mga movements sa loob ng Senado dahil walang pasok ngayon. Work from home lamang ang mga empleyado ng Senado Katropang Joseph.
0: Okay. Maraming salamat sa iyo, Katropang Sylvester Rambo Labay.
1: Katropang, maraming salamat para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa Senado. Ako si Sylvester Rambo Labay ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Akel mga katropa, si Katropang Sylvester Labay amokelel update mga katropa alin na Senado. Kosel ka, nuay get ara mga katropa. Kumugani ko sebla si Katropang Labay kay mayor parte del diaton mga senador nuay alin na Senado. Por eso, yalama, press conference lego mga katropa si Senator Gatchilian through online. Kenway alin mga katropa, takilin na Sambuga del Sur. Siguro ako isang mga katropa. Takilin na sa Sambuga del Sur, mga katropa. Elos Libas, mga senador. Talya tamen, mga katropa. Talya. Alia kita, tapwede mira, mga katropa. Kole tabla kita, mga katropa. Del, si palabra ta usa trapo, mga katropa. Yako na ustedes, si palabra trapo. Ya, tausa si mga palabra si Liga El Ora del campaign period. Tabuya si trapo, mga palabra ansina. Epal, manada si mga palabra. Tausa sila mga katropa. El di la mga opponent na politika. Manada si tabla. Talia tamin sila mga katropa. Ali sila, alias sila tapo de mira. Ke ablaya tamin mga katropa. Concern gal kami con ustedes. Naahawa talaga kami sa inyo, sa kalagayan nyo. Kumusta na kayo dito? Paltanada, hingka. Pero kosa ustedes, si ase ko na sa Buanggenyo. Kosa ustedes, si ase ko na Pilipinas. E special mga punto o halal diaton mga diaton mga butante mga tropa punya kita dan diaton kabeso. Numa kita mga katropa el buta kita ko ng politiko por causa da disyusen. Buta kita ko ng mga politiko pone kan ilihi kita kanila mga katropa pone kita kanila na posisyon. Asigura kita que puede ser hace cosa el necesidad del lugar, cosa hace de suyo mga abukasiya, pakilaya le con ese man address, pakilaya ele con este mga katropa, cosa le pasa mga cosa le pasa mga katropa, mga ordinansa or mga leyes que puede ayuda con el pobre vivientes. Debe ansina el cabeza pensante, el cabeza pensamiento mga katropa del un politiko. Manada na mga politiko mga katropa sa pandos los buenos, mas manada mga katropa el hindi permanente mga katropa el disuyo plano, hindi permanente disuyo objeto, el permanente disuyo el disuyo interest, political interest. Uno si mga katropa sa ara eleksyon manmirahan mga katropa, manmirahan otra vez usted. Aliyaw sa desinti, talitayin ng mga chokamano, chokamano. Mga katropa, ilisakto ora natin mga katropa, alos 8.46. El ora talibakan natin, el win sir, win from within. El programa del Bullseye, junto con el desinti, sirviro na ere katropang Joseph Sosobrado. Bira lang kami mga katropa, despres de kwantos mga abiso.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, sumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santone Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santone Coffee Mix. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.

0: pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix. Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka, pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix. Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santone Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santone Gold Herbal Capsule. May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santone Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santone's natural compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santone Gold Herbal Capsule. Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santone Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health. Suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santone Gold Herbal Capsule. Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santone Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santone Gold Herbal Capsule. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santone Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ampalaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportableng pakiramdam. Santone Gold Herbal Capsule.
1: Yes, to help!
2: Mga katropa,

0: Magkakatropang Mirando kayo ng programa del Bullseye. Esta lang siyempre de Oseda Servidor na ere katropang Joseph Sosobrado. Manunto kami ko magkatropa.
1: Walang palisot.
0: La continuation del programa del Bullseye. Kwento. Yo gracias a Anay Conalia, y habla si Marihundo, aquel sweet notes, el nombre del account de Ila. Delson Soporani, good morning Sir Joseph, watching from Crime Watch Volunteer Group, Don James Santa Catalina. Good morning también con Michael Fernandez. Y habla si Marihundo, recibe el sen na izquierda, escribí na balota, derecha. Real tamen. Peng, ken si kunikaw yung sinyansina? Do politiko yung mangka. Michael Perlales, good morning. Good morning tamen kun Ibrahim Inot. Sablale, shout out kun Cap Angie Inot. Ali na barangay Bualan. Itamin ko na kung kagawad Inot na Bualan. Thank you, brother. On muy bua, yablale, good morning Kuya Joseph Sosobrado watching from Republic of Kasanyangan Barangay. Katropa Bullseye. Ese mga katropa, datong mga viewers, listeners, mga katropa del XFM Sambaga, kilang na programa del Bullseye. Mga katropa, acting general manager de New Samselco, takuntinwa kan siyo la bukasiya. On el otro electric cooperative, yekenta necesita ayuda. Durante la emergencia. Este que el mga katropa, el cosaya habla el general manager del acting general manager del Samselco mga katropa. Kaya por causa este ayuda de suyo mga katropa, este manera de ila mga katropa, hindi lang este primera vez. Cada vez en cuando mga katropa, asigun ko nila kung acting general manager Engineer Floyd Eric Bautista onde elia yan assign mga katropa. Amo ele tase, ta continua ele con ese advocacia di suyo mga katropa. Ayuda, kumubayanihan. Asigong kon Engineer Floyd Bautista mga katropa. Kaya asigong kon ele, este ayuda di ila, hindi te para di ila, para na ayuda del kooperatiba. Kaya el kooperatiba, chenig at kosa tase mga katropa, chenig at mga ayuda. Taman ayudahan sila mga managers, mga katropa, taman sabot si kosa kita ase, kosa debe ase. Amo si mga katropa, yan augment ko na 12 del disuyo mga lineman el kung ken elia imbya para jensan. Naayuda tamir ko na jensan ko na Socoteco 2, mga katropa. Yalama, yapidi kanila ayuda, por eso yan augment sila mga katropa para na power restoration este aquel. Levando con el un boom truck y también dos vehículo mga katropa para también con el ayuda del Jensan, bangon Jensan. Ese mga katropa, kaya sigun, hindi lang este primera vez elitase. Way back 2000, mga katropa, i-asset namin sila kung este klase de programa. Ayuda tambien na Surigao. Uwi kita mga katropa kung Engineer Floyd Bautista mga katropa, acting general manager del New Samselco. Uwi kita mga katropa.
2: Representative of San Buanga City. Yeah, okay. And anyway, doon sa mga pupunta, just simply remind, mag-ingat lagi. Safety number one, no? And then, before the start of work, of course, kailangan magdasan muna tayo.
0: Mm-hmm.
2: So, yun na, every morning. And then, sa hapon, real prayer para magpasalamat tayo ng BLC. Hindi madali ang maging miyembro ng task force kapatid.
0: Mm-hmm.
2: Nag-start ka na para sa is, matatapos ng gabi. Depende ano, 6 PM ang pinakamahabang oras niya. Pinakabaisi, we can spend up to 8 yan. Kasi, you know, pagka affected ka ng gantong palangit mo, yung mga tao doon hindi makagalaw, hindi makakilos. Yan ang reality. Although they are all equipped, but kailangan yan, may manggaling outside ng mga

0: parang tumbuno.
1: Eh, siya mga katropa. Hindi, tormento. Eltra, hindi, pasil, eltra, hindi, tormento mga katropa. Prinsipya, aga, takaba de noche. Talika, under the heat of the sun. Mga katropa. Eh, siya, di ka, di la trabaho. Tormento, tiyan sila pamilya, kitan, di ka, sa tiyan pamilya. Sabi nyo, ustedes, bindili ka, di la trabaho, mga katropa. Konekta el kuryente na otro lugar. Aki ka natin, tiyan, ito may problema na baga lineman. Pero asigun mga katropa, hindi affecta l'operation del baga lineman. Aki na siyudad de Zamboanga, kaya por causa mga katropa, el electric cooperative company, aki na, sam, aki ka natin na siyudad de Zamboanga, tiyan, mas de 60 maga lineman. El kenta man, el kenta tali apuera, ta continua kundusi, el ila maga operations tamen mga katropa. Kumulain man, aregla ko ng mga kable de kuryente, alegra kwantos mga problema, tiyanis eh, hindi siya apekta kay 12 lang siya asigun. Iya, liba? Di kwando pa este iyaase mga katropa? Este mga pregunta. Di kwando pa te iyaase este klase mga katropa de programa del Samselco? Na ayun na base tamis eh, na monitoring, de, na monitoring ese mga katropa del NIA. Este ba programa tuloy-tuloy? Pakilaya ba, si, pakilaya ba tamang kontak porque ta-imbya kita ng sita para alya? De kwando pa siya prinsipya? Asigong ko na Engineer Floyd Bautista. Este klase de programa mga katropa continuous. Este ala kados mga katropa yan ugbent el Samselco na otro lugar. Muyable nante mga katropa, anyo 2000 mga katropa, ya imbiyahe tamay na Surigao, kando ya tupal typhoon na Surigao. Ya manada mga kable de kuryente, ya destrosa mga poste, kebraw. Ya ayuda tamay lang sa New Samselco para alya. Ara tamay, talit tamay na Jensen, ayuda kita otra vez. Después de kwantos anyo ya pasa. Year 2000, ara 2026, talya na 26 anyo. Kita tamay na ayuda, otra vez ayuda tamay na Samselco. Mutable sila mga katropa, it's better to give than to receive. Amo si mga katropa. Uy, kita si Dekwando paste. Ken el pioneer deste. Tabang bayanihan kapatid. Task force kapatid mga katropa. Dekwando paste a prinsipya. Uy, kita otra vez mga katropa con el acting general manager del New Samselco, Floyd Bautista.
0: Pwesto natin yung lapad natin sa task force kapatid sa to brief sa about task force kapatid, nag-start pa noong 2000, way back in time of Lanao Sutec Electric Cooperatives. So, sila yan nag-start ngayon. And I'm one of the pioneer. So, napadala tayo sa So, luckily, no, nag-report ako na Samselco is ready. Samselco is ready. It's sending about 12 linemen to represent Zamboanga City. May club is kasi ito. So, yan ang usapan pag task force kapatid. So,
1: eh, siya magkakatropa. Yang kwento ko na ele, mga katropa, sa kita klaro, yung kwento ko na ele niya, ipregunta ko sa pwede ayuda. Diabla si acting general manager Engineer Bautista. Kay preparaw ele, preparaw el New Samselco man augment. Ken ele 12 preparaw lineman. Ken ay man augment kung ken ele imbya para na Jensen. Eh siya kel mga katropa. Eh siya kel. Kuminante ko sa iabla si Engineer Bautista mga katropa. Tabla le ko ni su mga personal kung kilaw ustedes, kung kilaw. Resa gayot. Resa antes principal trabaho, resa. Si kaba el trabaho, se descansa ya. Pare bonabente el apode ase trabaho. Ustedes 12 ya anda para allá, debe bira otra vez aquí 12. Que dice safety el dila trabaho. Ese mga katropa, hindi si bro, el bro, na travel pa lang mga katropa, binleos el Jensen. Binleos el Jensen mga katropa. Pasa to aki pagadian, nabuya to na Sultan Commander, akal cene kwa cene kwan mia napikong akal cene kueba alia pasen na tunnel dire direcho para na para parang Abuya Kota Bato Mandis Lambo dire direcho Maguindanao Bira Sultan Kudarat para na magin para na Jensan Esel Camino ali mga katropa onde ustedes ay pasa kaya kinong law liga na si Muay si Akito man izquierda direcho to para Dabao Mandire direcho to para Maguindanao Sultan Kudarat dire direcho mga tropa Jensan El Camino li bin direcho at mga tropa Benancho Ancho El Camino Poco Juta El Camino STK na parampagadian to Cotabato to Wamuya o Abuyan na no Cotabato si parang Juta Juta El Camino li mga tropa pero tapo de pasa rural bonamente tapo de pasa kay lise bonito el pasi orlen Mientras tanto, mga katropa, kikita na otro asunto. Kikita na mga katropa, kolel, dole ta kontinua man propile. Ikundusi programa kolel asunto del child labor aki na syudad. Stikin mga katropa, el kosa kita tang kwento indinantes mga katropa, asal ka kolel mga bata, kita trabahaya. Imbes en natalya sila na eskwela, tali sila tatrabaha mga katropa. Uno ki punto, el poverty. Escasez, dificultad del pamilya. Por eso mga bata hindi ta pwede anda na eskwela. Talia lang, talibel nana, liba ka nila junto kay Asigun. Kung nila director del Dole mga katropa, si director Albert Gotid. Iya pwede limira kay Todol, Sabado, Domingo, talia lila changi ta anda. Ta pwede limira mga katropa kung nila mga bata, talita trabahat yan ng mga bata, tabin ni mga... na alat-alat tabi niya mga tomates, bulyon, tiyan tabi niya otro pa, gulay, bata pa lang. Kedebe mga katropa, akil bata, asigun kon, ato akasigun kon, Director Gotib, akil bata, debe, adentro ele, na eskwela. E si bata, adentro na eskwela mga katropa, tali tayo na kunin nana, porke man tali kunin nana. El uno kita check ya sila mga katropa, tali si kunin nana, kapor kausa el nana, no pwede liba kung lisyo anak para na eskwela por kausa na dificultad. Noe kinbisya, unos eh. Si noe kinbisya mga katropa, libale na trabaho. Talit changi publiko, bemanada mga bata alita trabaha-trabaha mga katropa. Bemanada mga bata alita mga katropa taliba nana, taliba para na trabaho. Talia mga katropa, el asunto del child labor. El child labor mga katropa, un violation tamin ese mga katropa na deatun lay. Ese child labor mga katropa manada isyo si kwanto aki na syudad de Zamboanga ese na entero Zamboanga Peninsula kwanto el na record del dole el kung ken sila tamang profile kwanto el kwan ali mga katropa el tabla kita kwanto el efektaw el asunto del child labor. Uno si mga katropa, si Cuanto, na entero rin. Cuanto aquí na siyudad de Zamboanga. Cuanto, todo-todo el problema que debe man address, que debe man profile, el de atun, dole acerca con ese child labor. Ese mga katropa, manada mga asunto aquí mga katropa, el child labor, el World Day Against Child Labor. Este mga katropa, junto se celebra con el 126 Philippine Independence. Mga katropa. Ta kontinua subi mga katropa el numero. Del baga bata kung kinsela tamang profile. Aki na siyudad sa Zamboanga, tali kita na 936. Mga bata kung kinsela ta kontinua mang profile. Aki lang na record. Mas manada pa si mga katropa, ta pwede eskondido lang mga bata tatrabaha. Tayudaya kung hindi lang mga mayores por causa el posible tata impermo o el nana impermo palta el encontrada na casa palta el comida por eso ta kain na child labor ta manda trabaha mga katropa kwanto ba todo na Zamboanga Peninsula el na record el dole el kung kinsela tamang profile. Uwi kita mga katropa, mismo kala director de Dole, Albert Gotib, first SOT.
2: Kaya minabuti natin na ipapatuloy yung profiling natin. No? sa ating mga child laborers dito sa buong Zamboanga Peninsula region. And for this year, meron po tayong target na 3,954 na child laborers na ipoprofile po natin sa buong region. And for Zamboanga City, ang target po natin is 936
1: no.
2: na child laborers. Of course, again, we coordinate with the DSWD para add up the PSA para malaman natin kung saan po sila. Mm-hmm. Pinupuntahan natin, pinuprofile natin, ano po yung needs ng mga bata, ano po ang dapat ating intervention para sa mga magulang.
1: Yes, eh, magkakatropal programa. Based na datos dahil doon yung mga katropa, tali na 900 plus. 900 plus mga katropa, SL1 din mga problema mga katropa, kika nato na siyudad sa mga child labor. Debel bata, sigun, adentro na eskwela. Hindi, alin na kamino para trabaha. Ang mga itablay natin mga katropa, posible, este mga bata, temprano pa lang tatrabaha, kaya kira sila ayuda kung na dila pamilya. Por causa, palta il encontrada, palta il income. Na nesesidad del entero pamilya por eso el uno del dila mga anak ken kaya ya trabaha ta trabaha lang embes kontinua anda na eskwela pakilaya ba ese cosa ase cosa el manera cos kilaya man profile el datun dole cosa el programa para kun mga bata uy kita otra vez mga katropa SOT2 pati mismo na topic number 3 kun Albert Gotib.
2: Matugunan natin yung child labor, matanggal natin sila as child labor at may balik natin sila sa paaralan.
1: Mm.
2: So, at ma-enjoy nila yung karapatan nila bilang mga bata. So yun po, and, as of this time, 546 na po ang na-profile natin for Zamboanga City or 58%. So continuous po yung pag-profile natin sa kanila hanggat profile natin ito lahat. And as of this time, 55% of the total 3,954 child laborers ang pinoprofile natin.
1: Ese, magkakatropa. Ese pala, ese magkakatropa, yung bida lang gatyo si pregunta mga katropa. Este kaya, magkakatropa, el datos del datun dole, ya pwede covered lang kasi akin na intercity. Hindi kasi covered, ya pwede kasi lamang profile tamin, lalin ang mga buntes ko lugar. Kaya may parte del mga bata, hindi ta-interest ko ila, talya, junto ko ng tata, junto ko ng mga mayores, tangkaingin. Uno si del mga child labor, tangkaingin niya, tatrabahay al bata para pwede ayuda sila kung hindi nila tatay nana, yung talit ang trabaho. Uno sa mga katropa, kaya debe man address el datong gobyerno. El derecho del mga bata para entrar eskwela. Derecho del mga parents para dali bin futuro kung hindi mga anak por medyo demanda entrar eskwela. Para algo dia si graduaman sila, kaya sila budamente trabaho. Kusa-kusa ba el programa del dole para kung hindi mga mayores? Para po nilang man-address ko na este child labor kay uno ki poverty, uno ki problema mga katropa, kay nungay palta income el tatay nana. Kaya nila nungay trabaho. Por eso para entrar eskwela, bata lang tanta trabaha. Ito sa programa del dole para po nilang man-address ko na este asunto. Uwi kita atrabes mga katropa, el regional director del dole, Albert Gotib.
2: Na natin yung list nila ng mga bata, nirefer po natin sa Department of Health, nirefer po natin sa Department of Education, o sa mga parents naman po, kung kailangan nila ng skills training, nirefer natin sa TESTA, kung gusto po nila na makabil ng programa ng DSWD, nirefer po natin doon, like 4PIS, no, or AIX, sa Department of Labor and Employment, no? Under our livelihood and our TUPAD. Kung gusto po nila, kung may skills na po sila from TESTA, then we will refer them to peso for possible referral to offer job vacancies by the private employers.
1: Ese plano, ese programa del gobierno para mga katropa, para po nila man address kung este asunto del child labor. Mismo kung dana, nana, po nila, tine intervention mga katropa, pwede anda man training na TESDA, algun dia tiyan sila toolkit, dali kanila, tiyan pa allowance, pwede sila prinsipya de la vida. Kaya magabata ni Sita dentro na eskwela, hindi tali na trabaho. Mga katropa, el hora de aton, alas 9:20, mga katropa. El hora talibakan aton, el win, sir, win from within. Short break lang kayo, mga katropa. Bira lang edo sa desibiro na ira katropang Joseph Sasobrado. Despres de cuantos, mag-aabiso.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Santo Blasco! Si Melissa nga taga-Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Blasco, 2 kakapsula o 3 beses sa 1 ka-adlaw. Sa sulod sa 2 ka-semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin-normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
0: Santo Blasco! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka-semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Kini ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mutuon ako nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at taga Jensen.
0: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health,
1: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
5: The Secret of Health.
1: Usmo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM.
1: Ellen Sakto ora mga katropa alas 9:35 ya. El ora talibakan nato del Winzer, win from within.

0: Magkakatropa, birando kayo ng programa del Bullseye. Estela siyempre de usted na servidor na Eric Katropang Joseph Sosobrado. Balitang totoo. Manutok bigo mga katropa, last portion niya kita kung ang programa del Bullseye. Good morning, otra vez alin na Dabaw. Alin ko mi hermano con Richie Crospero Teo. Yo, ketal, ketal alin yo? Ketal el Dabaw? Diba grande destroso? Jensen, grabe, grande destroso. El camino para Sarangani bien quebrao. Aquel adelante na malungon, quebrao kat mga katropa. Yanda kasi ko na si lugar, hindi na malungon. Prinsipya to Jensen, subito pa arriba, malungon. Hasta, ay si malungon mga katropa, el mayor ali, ay planta kasa si Pacman. Si Manny Pacquiao alikil mga katropa kasa de mayor de Malungon antes bing grande kat el kasa mga katropa adelante ko nakil alyakil el kibraw kat el camino mga katropa para San Jose camino para Jensen. Mientras tanto mga katropa aki kita mga katropa na di atun issue dole ay kundusin Jabber na dia del AK 128 Philippine Independence Day. 3,018 bakante trabaho. Local ay overseas. Este mga katropa el bale. Este mga katropa el Jabber. Yasa sila araw ng kalayaan pero dolo mismo yakin na Labor Day. Mga katropa, kaya kundusin sila mga katropa el Jabber. Alisin mismo ase mga katropa na un grande mon na lokaw na Governor Camins. Este mga katropa, el cosa baga program mga katropa total de 3,018 mga job vacancies mga katropa ali ya ase sila na Jabber. Este mga katropa, el local bakante trabaho mga katropa tali ilin na 1,470. 1,470 bakante trabaho. And na overseas mga katropa, 1,155. Es el overseas. Total también mga katropa, total number of participating companies, 28. Y aumenta pa si mga katropa. El local, 24. 24 el local mga katropa, tiene typo error aquí. 24 el private companies, el overseas companies, employers mga katropa, 5 el bakante. Amose mga katropa, el bakante trabaho. Manada bakante trabaho mga katropa, debe lang man apply kita, liba kita propio mga dokumento. 24 companies mga katropa el available trabaho. Hindi lang si aki mga katropa yase el job fair, el dole yase temen el dila trabaho agad program job fair convention center ali na KCC y tambien mga katropa ali mismo na Gaisano Grand Mall Ipil Sambuanga Sibugay. Yase tamen si mga katropa. Taki mga katropa, el Jabber location, ali mismo na Governor Camins na mall, local employers 24, local job vacancies 1,469, overseas employers 5, overseas vacancies 1,549. Alisin mga katropa, total is it to 3,018. El total mga katropa, dentro ya el tambien, el Sambaga Sibugay, el bakante trabaho mga katropa, 3,487. Este el grande oportunidad. Kuna diatun mga job seekers, kuna diatun mga nuevo, yakaba mga katropa, yagradua na nila mga kurso. El mga job seekers mga katropa, este mga jovenes, manada trabaho mga katropa El Esperanza. Liba lang propio dokumento mga katropa para pwede ustedes man-avail con este job fair, yakundus el dole, el programa de dole, trabaho agad, Jaber ng Araw ng Kalayaan on Philippines Independence Day. Sa mga katropa, uita el first SOT daton mga katropa, first interview del daton Regional Director del Dole, si Director Albert Gotib. Uwi kita mga katropa.
1: 31 participating employers and more than 3,000 job vacancies offered for Zamboanga City. At mayroon po tayong 12 participating employers na may dala po na almost 500 job vacancies. Doon po ito gaganapin sa EPIL. And po 21 agencies po ay invited upang makilahok sa ating one-stop shop services at ibahagi po sa ating mga kababayan ang kanilang mga programa at servisyo.
0: Kasi mga katropa, elta prepara. Bimanada, magkatrabaho mga katropa at espera. Bimanada, trabaho at espera mga katropa, debe lang matupat kami na di atun onde kita gradua, mga katropa. Este klase de mga trabaho, un grandes de ayuda para man address el mga nuwe trabaho, mga job seekers. Andalong ustedes ali para po de ustedes man abil. Manada, mga trabaho, mga tropa at esperanza kuno ustedes. At chenetal ni ali mga katropa, el one stop shop. Doon din mga katropa, todo ustedes pwede man abil kuno ese mga katropa. Kung ang programa del Dole ay assessing mga katropa din na on mall. El parte si del aka 120 el aka 128 mga katropa 28 el 128 el Araw ng Kalayaan mga katropa. Dole gani el unong i-highlights mga katropa din ila programa este ya el job fair. Trabaho agad, job fair mga katropa. Este el uno programa que bien importante. Uno si tiene trabajo el padre de familia, tiene kita trabajo, tiene kita sen. Si tiene kita sen, hindi kita pasa tormento na bida. Uy kita mga katropa, second SOT de Sir Albert Gotib.
1: Partners tulad po ng government agencies or concerned government agencies, private sector or the business sector, the industries or our partners from the industries, itong mga, especially itong mga key employment generators of the region. And kasama na rin po dito ang academe, the schools, ang ating public employment service offices or PESO, kasi sila po yung nagre-register ng applicants. Alam po nila kung ano yung available skills in the respective locality. Sila din po yung nagsusulisit ng mga job vacancies sa mga private establishments. Kaya alam po nila kung ano po yung mga offered job vacancies sa kanilang localities. Kasama din po ang ating mga job placement officers, especially in the academe. So tayo po ay nagkakandak po ng consultation with them and for us to present these labor market challenges, especially itong job skills mismatch, no?
0: Ese mga katropa, uno sa del issue del mismatch. Mga katropa, uno sa issue del mismatch. Yan apply to trabaho, ya graduate to nurse. Ya anda to yan, no, bakante na nurse. Yan apply to na unlaw, yan apply to como del, apply to na bakante alya del mga, talama kita mga katropa, del secretariat o otro pa mga bakante. Iguan lang kung sa mga katropa, mga company igual yan na LM Hotel dyan sila bakante mga katropa. Nurse to ya gradua alito yan apply ko sa trabaho to tespera. El Global Distribution Marketing Corporation, nurse to ya gradua alito yan apply ese ka tabla mismatch. Pakilaya po naman address ko neste mismatch ko sa ase. Tiene ba programa otro pa programa el Dole acerca para pwede man address ko na yung mismatch. Kaya na yung mga bakante, pero yung graduate ko, may apply nurse, nursing, yung graduate na nurse. Dibis bakante trabaho, bakante trabaho niya del IT. Akilaya kayo magtupahan na dito yung kurso, kung yung bakante trabaho. Pero mga katropa, tabla ka ni kita, pag na-job, jabun. Pero pakilaya to man job. Kone job. Sine ba sinde pit na dituyo kurso. Sine ba programa yung gobyerno dese? Uwi kita mga katropel. Katres eso ti. Konser Albert Gotib.
1: Makagawa po tayo ng isang agenda, action agenda on itong jobs and labor market forecast.
0: Mm-mm.
1: And of course, we solicit the commitments of our stakeholders on how to address this job skills mismatch. Meaning to say, hindi lang po doon eh, kasama po natin ang government, industry, tsaka yung academe. Yan po. Ang ating approach po dito on how to address this.
0: Ese mga katropa. Ese. Diyan siyempre mga katropa, programa el gobyerno para pwede man address po deste. Para pwede, pwede te man abil el mismatch, pwede man address. El mga job seekers, pwede sila trabaha fit na di ila kurso. Importante siya mga katropa. Pero tiyan kintan apply trabaho tamang bagot o tamang no ay pasensya espera. Kaya tarda kanila, ya tarda sila na apply. No ay pa kanila lamang. Kaya tabla ka sa mga katropa. Sino yung decidido el in charge alin, el admin mga katropa, kaya saka kung sa edes, taespera pa siya, el advice del man del higher officer. So, taespera siya. Tiyan edes mga katropa, tabla lamang lang kami kung sa edes. Despesya, tarda yan, no ay lamang. No ay lama. Yang bago to, ya muna ya perde dito yung pasensya. Kini kasi no pwede kita sa ibita kaya promete ka natong lama kanay ka natong lama. Syempre. Busca kita otro. Cosa tamen el advice del dole acerca con este attitude mga katropa con el mga job seekers. Uwi kita mga katropa last SOT con Sir Albert Gotib.
1: Contact numbers po yan sa mga recruit sa mga employers natin. May mga representative, may mga nagpa-participate na mga human resource officers na they cannot directly decide kung ito ba i-hire or ano po ba ang maging status ng ano nila application nila. Kaya sila subject pa po na yung further employers evaluation based on their standards of hiring. Mm. Kaya medyo may katagalan konti, kaya mayroon po tayong 30 days. Meron din po tayong 60 days. So, yun po.
0: Ese mga katropa, buko, pasensya lang, espera lang, lama lang, siyempre siya, tapasa lang, tamansala lang, el dito application paper, ya pasa to, si Chedi Bapalta, or fit ba to, yan apply, fit ba to, yan apply, kung trabaho, kita nisisita, el company. Ese tamen, el uno mga katropa, wala po, di sa matalis mga katropa, ande ustedes mga katropa, na Dia del Aka 28 Philippine Independence Day alinoon mall na un grande mall na lokal na gobernador Camins man apply ustedes kaya manada grande trabaho ta espera con ustedes 1,300 plus mga katropa el local mga katropa kaya nato na siyudad de Sambuanga kaya 1,000 plus el bakante trabaho kaya ta espera con ustedes andalo ustedes libaw mga propio dokumento para no hay distorbo o hindi ustedes tarda mampila, mambira-bira mga katropa, el chene trabaho na local job vacancies mga katropa 1,468. El overseas 1,549. Total sa mga katropa, bakante trabaho 3,018. Ese todo-todo mga katropa. Ande ustedes ali para pwede ustedes man avail, pwede man apply, pwede este klase del programa, el job fair mga katropa del dole. Mientras tanto mga katropa, 80,000 mga senior citizen kay aki na syudad ay resibe el diila ayuda por medyo de ATM niya. Ya sa el gobyerno lokal por medyo na ayuda del Land Bank of the Philippines. Este mga katropa ya system para pwede man address el problema man political, man politicize kung este ayuda mga katropa. Siya ko na kita mga katropa, si Chene mga ayuda, mga senior citizen, talil mga politiko, tamang pila-pila tamin, tamang picture-picture, tan shaken-shaken, tan pasahan mano, tabulcha, uno-uno ko na mga senior citizen. Mientras el senior citizen, kunambriya, na pila kay tambalidate pa si from time to time. Este yan, naiyasit yung mga katropa, kumukosa, ya promete, el alcalde de ciudad. Kwando na kampanya pa lang ele, asele ayuda ko ni senior citizen, ase mas bibiano. hindi ang mampila, hindi ako mangkunambre kasi mampila, chenebes, cheneta desma, e ako dos tenes antes, chenigat kanya desma. Este que el mga katropa ang palabra desde aton alcalde de ciudad. Después, ya se yung pirmahan, ese memorandum ya se mga katropa entre Land Bank of the Philippines y también el gobierno local. Uwita mga katropa ang palabra, mismo el aviso del alcalde de ciudad, Captain Kemer Adan Olaso.
2: People, kali kita la ayuda na bibenta is, but nungyari lang namin kita, many will take advantage because mananapan necesita ayuda. El otro de otro lugar tal vez que ganan con saca la asista si ahora saca sus bolsillos también nada más malo y ahora hay ATM card ya ella ganan con quien viene y dice stay in their barangay por eso el cosa que está con este hace también is we have to check this quarterly random inspection si está aquí pa pa sila na Sampanga or puyak si vivo ko pa sila no existing pa sila so we have to check on that para later na imagi talia na otro lugar. So that would be a very big job for the CSWT. But nevertheless, mga nikel, we want it to be paperless, mas libyano ang trabaho, and point of view is to avoid politicizing preso. Talama kita, chene kita, monthly and quarterly audit susede.
0: Ese mga katropa, chene kasi. Apenas si mga katropa resibi, hindi si abla resibi dah yun. Kaya pa siya, anda pa siya na barangay, uno-uno na barangay, anda ang CSWD mambalidate, si este ba mga senior citizen, este ba 80,000 todo senior citizen, takipabaste na siyudad ni Sambuaga, mga Sambuanggenyo pa este, pasap pa siya na validation, para embudamente tamin mga katropa. Uwi kita mga katropa, second SOT, ni Captain Kemer Adan Olaso.
2: It can never be determined to ilan, but what I can tell you, we have 80,000 senior citizens signed in Sampanga City. And in that 80,000 senior citizens, that is for further verification, because we wanted to know if the senior citizens is really are from Sampanga City. Because many of them are not from Sampanga also. As you know. So, kailangan eh, mag-verify po na siya otra vez, together with the OSCAC and the CSWD. So, during payout, check kaya kanila uno otra vez and sa kalma documents. Number one, per certificate, depende sa Sampanga sila, sa Sampanga City sila. Proof of one na talamag kita kay, ituray sila na Sampanga City. Sabi mo kayo ito. Proya baka na doon. As a Thunder Voters ID. But, well, proof of residency that they've been here for this 20 years. So, one thing is you have to speak Chabacano. Now, that is mandatory kung masabi because in Manila, na punis ko Moreno, send it to the Manila, hindi lang ito pa niya recipe. So, hindi naman kita amre, but at least, dali to prove na yak ito, para we can get the same benefit. Because, this is people's money. But,
0: eh, si mga katropa, debe sabi ito mga kwento, Chabacano, kay Manada si mga katropa, di otro mga probinsya, tanda kita, despes, restaurant na barangay, kay uno senior citizen. Pero hindi, di aki. Taginda lang aki, chene payout. Despes, di payout, tabulbiya la kanila. ESL man address mga katropa el alcalde de ciudad para verdad Sambuanggenyo senior citizen el quien beneficia con el ayuda del gobierno mga katropa uno tamin ese manada asunto mga katropa siguro lang mga katropa tamang balidit se unos uno por uno se ase anay un pilot barangay para anda con ese lugar. Chequea kung kwantos mga senior citizen, mira, validate kanila sa verdad, di aki sila. Despes ase, na un barangay, gradual si ase mga katropa, hindi si unto-unto na 98 barangay, gradual ase. Uwi kita mga katropa, kilaya a manera de distribution del ATM card del mga senior citizen. Tabira otra vez ka natin mga katropa, el alcalde de ciudad, Captain Kemer Adan Olaso.
2: Yes, thank you. Manada tara mapike, we will ask them to bring their original documents. Liba sila. They can never come without their original documents. So, liba sila po nese para like kita peke, todo genuine talaga. Hindi pwede Xerox copy. So, liba sila, voters ID, original. Liba sila, el dato talaga makita nila mga birth certificate, original. Then, we will call also the National Statistic Office para talaga. So, pwede kita man verify automatically. So, at least klaro kita. Hindi ka natin pinasiloko.
0: Eh,
2: number one ngayon.
0: Eh, si mga katropa, debe no hay peke, hindi kasi pasapeke, kaya susedya si mga katropa, aki mismo na opisina ng CSWD, taman claim ele mga katropa del burial assistance. Manada mga gente, manada mga personel, el Kenya gana, manada mga gente, el beneficiary kuno. Pero el mga ID mga katropa, peke, mga bota, chene sila ID del PhilHealth, peke, chene sila ID del... del otro pa mga ID mga katropa di barangay peke el nombre hindi verdad de la nombre pero de la karatalya esel man address mga katropa el de atun gobyerno debe original uno pa kaya asunto mga katropa ta asigura lang el gobyerno lokal ke el ayuda para kung na senior citizen ginda na senior citizen para na disuyo mga maintenance hindi ginda na apo hindi ginda na anak para gasta na de la personal necesidad. Debe el beneficiary, el senior citizen. Uy, kita last iso tayo mga katropa ni Captain Kemer Adan Olaso.
2: Mansalda, we terminated the ATM cards already.
0: No.
2: It means to say, tahuga kita. Kaya kita pwede sa sina, this assistance for, alam mo kita, ATM card, kaya po kita para tayo sa ATM, to make it convenient with you. Now, si Mansalda ito, then we have to find things for takita, including assistance. We will take away also. Preso, numasansina. Temprano pa, tablay, numasansina. Si talimang putihong kay, kere to sa katolsen, dalit tolsen, huwagin to kere. But numamansan la po ng ATM kay, kay hindi ese chera or titulo para pwede to mansan la. ATM lang say, automated teller machine that pwede to kunin sa man-withdraw.
0: Es el mensaje del alcalde de Ciudad Numaman Sandla. Kaya manada tan Sandla. Numa kung nasi man Sandla, si sabi kami kaya Sandla, tungkol nasi ATM, kurtaw el todo dituyo binipisyo. Ese mga katropa, wala mga katropa, klaro si kung nandiyato mga senior citizen, klaro ese mga katropa, palabra del alcalde de Ciudad con el mga binipisyaris. Kaya debe, cuidado puramente con este para de ustedes ese mga ayuda estaba da gobierno local pondo ese de gobierno quarter list hasta dale mga katropa debe bilipisya ustedes sende el otro mga gente mga katropa el hora de ato na las jesia memas kita bastante ora mga katropa kina programa del Busay tapi di kami gracias con ustedes na mga katropa na más o menos 3 ora programa del Busay. Este programa del Bullseye, taliba con ustedes, el Santon Plus Gold, food supplement for healthy body and stronger immunity. Mga katropa, te invita kami otra vez con ustedes mañana na semejante hora na programa del Bullseye. Manuntuhunto kita otra vez mañana, manada pa kita cosa ase claro con ustedes, manada kami cosa reporta con ustedes, y también nabaga programa, diferentes programa del XFM Zamboanga. Prestasyon mga katropa, si chene suceso, grande suceso na ali apuera, na diferentes lugar, el XFM Zamboanga preparao, dale con ustedes el informasyon. Mga katropa, gracias mga katropa. Este programa taliba con ustedes, el Winzer, win from within, para na unido nasyon de las Islas Pilipinas. Katropa mo sa balita, Joseph Sosobrado, XFM News, exciting!
3: Mga katropa, exciting dito! XFM

0: Lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Cellcom Plus Gold!
3: Nanay Christy?
4: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Cellcom Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Cellcom Plus Gold. And
2: Canton
4: Vitamin C.
2: Cellcom Plus Gold.
5: Ang kape ko, Cellcom Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Canton, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Cellcom Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe,
8: easy. Laging bitin, ibalik ang baksi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: Mag-Turbo. Oh, yes.
8: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Oh, si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit.
11: Santon
12: Plus Herbal Soap. Dura ang
2: akin.
12: Itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan
11: namin, Gis.
2: Santon
11: Plus Herbal Soap.
5: Santon Gold Coffee Mix. Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-trade na. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito ay siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santon Gold Coffee Mix.

0: Bigly sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apandihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Doon na maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga makamaintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain na sab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker ko may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella sa
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
12: Sister Pain.
13: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
14: Sister Pain. Ang galang pain.
15: Fast and safe.
16: Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pagpipili sa mga butika.

0: time, it's 11 o'clock. Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat. Linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Mga katropa,

0: Nationwide.
1: Yes, to help.
2: Sultan Plus Gold.
3: Nanay Christy.
4: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Sultan Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Sultan Plus Gold and Sultan Vitamin C.
2: Sultan Plus Gold. Ang kape ko, Sultan Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sultan, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sultan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may BCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kising.
2: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
8: Oh, yes.
2: Turbo, supplement for men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo, supplement for men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Sultan Plus, herbal soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit.
9: Santon
10: Plus Herbal Soap. Dura ang
9: akin.
10: Itong
2: sumapan.
9: Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon
9: Plus Herbal Soap.
2: Santon Gold Coffee Mix.
11: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-trade na. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito ay siksik sa ating oxidant, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santon Gold Coffee Mix.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
10: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker ko may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella sa
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
12: Sister Pain.
13: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
14: Sister Pain. Ang galang pain.
15: Fast and safe.
14: Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.

ka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Ang damo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Sa safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: in Davao City, XFM 89.1. Tropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Death toll sa Lindol sa Mindanao umakyat na sa 45.
2: Bayan ng Alabel sa Sarangani at Jose Abad Santos sa Davao Occidental, isinailalim na rin sa state of calamity dahil sa lindol.
1: Pangulong Marcos bibisita sa General Santos para sa mga naapektuhan po na magnitude 7.8 na lindol.
2: Ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. tiniyak na magiging simple.
1: Pre-trial conference sa impeachment case ni BP Sara, itinakda sa June 18.
2: Philippine Sports Commission magsasagawa ng review sa athlete safety protocols matapos ang trahedya sa dalawang Ateneo athlete.
1: Balitang regional, mga katropa, ang death toll sa magnitude 7.8 na lindol sa Soxargen. Makita na po sa 37. Yung mga aftershocks nagpatuloy sa pagyanig sa rehiyon.
2: Sa balitang international, US naglunsad ng retaliatory strikes laban sa Iran matapos pabagsakin ang isang US helicopter.
1: Showbiz, Yasmin Curdy, pinagtanggol po ang sarili sa kanyang pag-aaral sa law school.
2: Sa balitang sports, Alex Ayala umakyat na sa rank number 33 sa WTA pagkatapos manalo sa Birmingham Open.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. Nationwide.
1: Mga katropa, pananghali na tayo ng Wednesday, June 10, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Samaya na tayo na napapahinggan sa pamagitan po ng XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM stations nationwide.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, inanunsyo po ng Office of the Civil Defense, mga katropa, as of 6 o'clock kanina, umakyat na sa 45. Ang bilang ng mga nasawi matapos maitala ang 8 karagdagang biktima na nakuha ng autoridad kagabi kaugnay sa naganap na 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao noong Lunes. Ayon kay OCD Assistant Secretary Rafi Alejandro, nagmula ang mga bagong nasawi sa Jose Abad Santos at sa Malita sa Davao Occidental. Umakyat na rin sa 630 ang nasugatan sa lindol habang nasa 17 na katao pa ang nawawala at pinaghanap pa rin ng mga otoridad. Sa kasalukuyan, umabot na po sa 35,673 na mga pamilya sa Regions 9, 11 at 12 at sa BARM ang apektado ng kalamidad, kung saan nasa 3,169 na bahay naman ang napinsala. Sinabi ni Alejandro na habang nagpapatuloy ang search, rescue and retrieval operations sa mga otoridad, posible pang mabawasan o kaya naman po'y madagdagan ang bilang ng mga nasawi base sa kanilang magiging assessment.
0: XFM News Nationwide.
2: Idineklara na rin ang state of calamity sa bayan ng Alabel, ang capital town ng Sarangani, matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol na tumama noong Lunes. Sa isang special session, inaprobahan ng sangguniang bayan ang deklarasyon matapos maitala

0: O si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City para bisitahin ang mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Unang pupuntahan ng Pangulo ang St. Elizabeth Hospital, kasunod po ang Gensan City Oval Plaza, kung saan isinasagawa yung pamamahagi ng tulong para sa mga apektadong residente sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation. Magsasagawa din na inspeksyon ang Pangulong Marcos sa ilang pampublikong paaralan. Pero bago ang kanyang pagbisita sa Mindanao, nagpunta muna ang Pangulong Marcos sa San Francisco High School sa Quezon City, kung saan nagagamit na mga mag-aaral ang bagong tayong facility matapos masunog noong nakarang taon.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Kiko Pangilinan, itinulak ang 15 billion pesos na pondo para sa mga biktima ng Mindanao quake. Narito ang report.
3: Naghain si Senator Francis Kiko Pangilinan ng panukalang batas na maglalaan ng karagdagang 15 billion pesos na pondo para sa relief, recovery, rehabilitasyon at pagkukumpuni. Gayun din ang muling pagtatayo ng mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa Senate Bill No. 2259, nakasaad na ang pondo ay gagamitin para sa agarang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residente sa mga lalawigang sinalanta ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa explanatory note ng panukala, umabot na sa 35 ang nasawi, 144 ang sugatan at 4 ang nawawala dahil sa kalamitan. Malaki rin ang pinsalang naitala sa mga bahay, paaralan, ospital, infrastruktura at kabuhayan ng mga residente. Binanggit din natin at tayang maigit 1 billion pesos na ang pinsala sa General Santos City pa lamang, habang nagpapatuloy pa ang validation at assessment sa iba pa.

0: bang hindi naman na-rescue sina Rene Baterbonya at Divine Adeli dahil sa malayong parte na sila ng dagat. Nilinaw rin ito na wala silang nakitang anumang ankle weights sa mga biktima at ito'y purely accident lamang. Sa ngayon, ipinagpapatuloy ng mga otoridad ang investigasyon sa nasabing insidente.
1: Sa kagdahin pa rin malungkot na usapin ay nagpahayag po ang Philippine Sports Commission mga katropang re-reviewin nila ang safety protocol para sa mga atleta. Kasunod nga ng malungkot na pagkasawi ng dalawang Ateneo de Manila University student athletes sa isang team building activity dyan sa Dipakulaw Aurora nitong Lunes. Bunsod nito, bubuo ang PSA ng isang sports stakeholders panel para suriin ang mga kasalukuyang patakaran at palakasin ang proteksyon sa mamag-aral na atleta tuwing may mga pagsasanay at aktibidad. Naipagtulungan na rin po ang commission sa Philippine National Police, Department of Justice, para sa nagpapatuloy na investigasyon habang nagpabot na ng pakikiramay at pakikisa sa pamilya at mga mahal sa buhay na mga pumanaw na atleta.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17 ang tama oras sa XFM News Nationwide na napapahinggan nyo rin katropa sa pamamagitan ng XFM Antique 93.3, XFM Pagadian sa 89.5 at sa XFM Iloilo sa 100.7.
2: Balitang regional
1: tayo. Unahin po natin yung death toll sa malakas na lindol sa Soccsargen, umakyat sa 37. Yung mga aftershocks nagpapatuloy sa pagyanig naman sa rehiyon. Katropa natin sa balita ay Van Polona ng XFM, Jensen.
3: Patuloy ang pag-akyat ng pinsala at bilang ng biktima. Dalawang araw matapos ang mapanirang magnitude 7.8 na lindol na imanig sa Soccsargen Region noong Lunes, Hunyo 8. Sa pinakahuling ulat ng OCD 12 gayong umaga, nasa 34 na ang kumpirmadong nasawi, 589 ang sugatan at 8 pa ang nawawala. Opisyal na ring isinailalim sa State of Calamity ang General Santos City kasama ang mga bayan ng Glan, Malapatan at Alabel sa Sarangani Province. Mahigit 100,000 residente ang direktang apektado kung saan marami pa rin ang namamalagi sa mga evacuation centers. Umakyat na rin sa halos 1 bilyong piso o 979.5 million pesos ang pinsala sa mga kalsada, tulay at mga gusali. Habang bilyon-bilyong tulong naman at emergency telecom gaya ng Starlink ang patuloy na ibinababa sa field. Samantala, hindi pa rin nakakahinga ng maluwag ang mga residente matapos maitala ang mahigit 2,000 aftershocks. Kabilang na ang magnitude 5.2 na lindol na muling naramdaman sa Glan at Jansan alas 9:54 kaninang umaga. Patuloy na naka-red alert ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council para sa emergency response at clearing operations. Habang tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng DSWD ng mga tulong at ayuda sa mga apektadong biktima. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Estudyante natagpo ang patay sa loob ng dormitoryo sa isang universidad sa Iloilo City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
4: Patay na ng matagpuan ang lalaking estudyante ng Central Philippine University sa Iloilo City. Ito ay natagpuan sa male dormitory ng nasabing paralan, Hunyo 9 ng hapon. Tinitingnang self-inflicted ang nangyari ngunit hindi pa matukoy kung bakit nagawa ito ng nasabing estudyante. Working student ang biktima sa nasabing paralan. Sa ngayon, hindi pa makapagbigay ng karagdagang detalye ang school administration sa personalidad at identity ng biktima dahil na rin sa request ng pamilya. Nagpapatuloy ang investigasyon kung ano ang rason ng pagkamatay nito at kung kailan ito namatay. Hindi naman tinitingnan ng administration ang anggulong may third party sa pagkamatay ng biktima. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Ito naman, Katropa, 28.6 million. Halaga po ito na ilegal na sigarilyo. Nasabat sa Puerto Princesa City o Puerto Princesa City, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Nabumpiska ang nasa 28.6 million pesos na halaga ng kontrabandong sigarilyo at naaresto ang dalawang individual sa joint operation kahapon, June 9, 2026 sa kahabaan ng National Highway ng Barangay Santa Monica sa Puerto Princesa City, Palawan. Pinangunahan ang operasyon ng PNP Police Station 2, katuwang ang City Mobile Force Company o CMFC, Task Force Plutus at Bureau of Customs sa Port of Puerto Princesa. Ayon sa PNP, habang nagsasagawa ng oplansita, hinarang ng mga otoridad ng isang puting Isuzu L-Truck. Sinubukan umano ng mga suspect na umiwas sa mga operatiba. Ngunit kalaunan ay nahuli rin ang mga ito ng mga otoridad. Ayon pa sa report, galing ng Barangay San Jose ang L-Truck pero hindi sinabi kung saan ibabagsak at di kumbibig ang driver kung saan ito galing at kung sino ang nagmamayari ng mga sigarilyo. Sa isinagawang inspeksyon, sa loob ng L-Truck, natuklasan ang 188 master cases assorted cigarettes na tinatayang nasa 28,678,766 pesos ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando na i-turnover na sa Bureau of Customs or BOC ang lahat ng sigarilyo at inihahanda na rin ang pagsasampa ng kaso laban sa dalawang suspect. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Incumbent Barangay Captain sa Medellin, Cebu, inaresto dahil sa pagnanakaw. Katropa natin sa balita, Albi Mata ng XFM Cebu.
6: Isang aktibong barangay kapitan at ang kanyang kasama sa trabaho ang inaresto ng mga pulis sa bayan ng Medellin, Northern Cebu dahil sa kasong qualified theft. Kaugnay ng umano'y paglustay o pagnanakaw ng pondo ng isang water distribution cooperative. Kinilala ang suspek na si Ambrosio Orsal Tahadlangit, 65 anyos, residente ng Purok Proper, Barangay Lamintaksor, Medellin, Cebu. Si Tahadlangit ang kasalukuyang barangay kapitan na naturang lugar. Kinilala rin ang kanyang kasama na si Ronald Mayol Yusona, 50 anyos, residente ng Purok Flor de Lis, Barangay Lamintak Norte, Medellin, Cebu. Ayon sa Medellin Police Station na pinamumunuan ni Police Major Manuel Cabaleta, isinilbi ang warrant of arrest laban sa dalawa sa Barangay Poblasyon kagabi. Batay sa imbestigasyon, ang reklamo ay isinampa ng isang water distribution cooperative na umano'y na biktima ng misappropriation ng pondo na naganap mahigit 7 taon na ang nakalilipas. Ayon pa sa pulisya, makakalaya lang mga dalawa kung makakapaglagak ng piyansang tig 40,000 pesos bawat isa. Patuloy pang imbestigasyon sa kaso habang iniintay ang susunod dakbang ng korte at mga otoridad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng salto na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Albi Mata, XFM News.
1: At 22 anyos na lalaking nagbantang ipakakalat daw ang pribadong video ng kanyang nobya. Kapag hiniwalayan, arestado. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano ng XFM Antique.
7: Arestado ang isang 22 anyos na lalaki matapos mahuli sa isang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 6 dahil sa pagbabanta sa kanyang nobya na ikakalat ang mga pribadong larawan at video nito kapag itinuloy ang pakikipaghiwalay sa kanya. Kinilala ang biktima na si Alias T, habang ang suspect naman ay si Alias Ken. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Richard Adonis Habawel, Director ng RAF 6, lumapit sa kanilang tanggapan ng biktima noong Hunyo 5 taong kasalukuyan. Isinumbong nito na tinatakot siya ng suspect na ipopost at ipapakalat ang kanilang mga eksklusibong larawan at video kapag nakipaghiwalay siya rito. Dahil dito, agad na nagsagawa ng entrapment operation ng Rocco 6 katuwang ang Antique Provincial Response Team at San Jose Municipal Police Station na nagresulta sa ka-aresto ng sospek. Formal na sinpahan ng iba't ibang kaso ang sospek kabilang ang paglabag sa Article 286 Revised Penal Code of Grave Coercion at Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. May kaugnayan din ang kaso sa Cyber Crime Prevention Act of 2012 at sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Umabot sa 165,000 pesos ang itinakdang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng sospek. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Habawel, umabot sa 4 na taon ang relasyon ng dalawa kung saan menor de edad pa lamang ang bikma na nagsimulang kanilang relasyon. Patuloy namang isinailalim sa forensic examination na nakumpiskang cellphone ng sospek at posible pang madagdagan ng mga kasong isasampa laban dito. Mula dito sa 93.3XFM Antique para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano, XFM News.
2: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Katropang Brian, inihayag ng PAGASA ang present na yung El Nino sa Tropical Pacific, kung saan higit sa 80% na magtutuloy-tuloy ito hanggang sa unang bahagi ng 2027.
0: Katropang Buddy, samantala patuloy na makararanas ngayong araw ng scattered rains sa thunderstorms ang Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands dulot ng southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa western section ng northern Luzon, kaya't babala sa ating mga katropa na posible ang pagkakaroon ng flash floods at landslides dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na ulan sa mga nasabing lugar.
1: Ang nalalabing bahagi po ng bansa, katropa, ay makaranas din ng isolated rain showers dulot naman ng localized thunderstorms.
0: Samantala, subikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.25 ng gabi.
2: Balitang International.
1: Ang Balitang International, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan nyo ang Santon Gold. Nagpakawala ng mga retaliatory strike ang puwersa ng United States laban po sa Iran kahapon bilang ganti sa pagpapabagsak ng Islamic Republic sa isang U.S. Army Apache helicopter noong nakaraang araw. Ayon kay U.S. President Donald Trump, malakas at makapangyarihan ang kanilang naging tugon sa agresyong yan ng Iran. Kinumpirma naman ang U.S. Central Command na nagsimula ng self-defense strike dako alas 5 oras sa Estados Unidos habang iniulat ng Iranian media na bigla na lang sila nakarinig ng mga pagsabog sa timog baybayin ng bansa malapit sa Strait of Hormuz. Ligtas pong na-rescue ang dalawang crew members ng bumagsak na helicopter sa tulong ng isang naval surface drone malapit sa coast ng Oman.
2: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Magalang, ngunit may laman na sinagot ng aktres na si Yasmin Curdy ang isang netizens na bumatikos sa kanya dahil sa umano'y pagmamalaki o pagpiflex ng kanyang buhay bilang isang first-year law student sa Arellano University School of Law. Nagsimula ang issue na mag-comment ang netizens sa TikTok post ng aktres kaugnay sa kanyang karanasan sa law school at sinabing first year ka pa lang, flex mo kapag bar review ka na. Hindi naman nagpatinag si Yasmin at ipinost ang screenshot nito sa Facebook kung saan pinayuhan niya ang netizens na enjoy lamang ang kurso dahil maikli lang ang buhay at hindi dapat nagpapadala sa pressure. Idinagdag pa ng aktres na nagtapos bilang magna cum laude sa kursong political science noong 2019 na ginagawa niya ang pagdodokumento upang makapagbigay inspirasyon din sa iba. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports, Katropa, hatid po ng Premium D3. Subukan nyo na yan. Lakas! Bawat kapsula. Nasungkit ng ating Pilipina tennis star, kababayan, Alex Ayala. Ang pinakabago po niyang world number 33 ranking sa WTA, Women's Tennis Association, matapos magkampyon sa Birmingham Open sa UK. At nakuha ni Ayala ang kanyang ikalawang WTA 125 crown ngayong taon at karagdagang 125 ranking points. Dahil sa kanyang pagakyat sa number 33, isang hakbang na lamang po ang kailangan ni Ayala para makapasok sa top 32 cut-off na magbibigay sa kanya ng bentahe bilang seeded player sa masusunod na Grand Slam at WTA 1000 tournaments para makaiwas sa mga mabibigat na kalaban. Taunang bahagi po ng kompetisyon.
2: XFM News Nationwide.
1: Alas 12:30 na ang tamang oras sa XFM News Nationwide, katropa, at sumayon na po ang XFM News Nationwide. Eh po araw ito, mga katropa, June 10, 2026.
0: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang aming pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa ngayong Wednesday. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian Dibas.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. XFM 89.1.
9: Kaklarek sana!
10: Exciting!
11: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Street, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7185. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.

0: filter repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs, ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook, Gerald Vendo. Ug pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
1: In Davao City, XFM 89.1.
2: Kaklarek, sana!
3: Exciting!
4: Ulitin ang pagkapadala niyo po mga text messages, mga inquiries po niyo about your health. Ha? Huwag pong magatubili na mag-text sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan niyo po mga katanungan, makilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Ha? Sa mga nais na mga sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili yan sa lahat ng mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat po ng branches ng Old Day RX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan sila located. Ganda rin sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto. Hanapin po parati ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para po makasigurado na legit ang inyo pong matitake ng mga products. Mahirap na maisakripisyo ang atin pong kalusugan sa mga peke at mga counterfeit na mabibili po natin ng mga produkto. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga boxes, mga blisters, mga bottles ng mga produkto natin. Nandyan po yan nakalagay, mga katropa. Pwede nyo order sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang po, Yes to Health 2011.
5: At syempre, pwede rin po kayong makabili na ating mga products sa lahat po ng Yes to Health clinics. And of course, meron din tayong special discount para sa ating po mga bisita.
4: Yeah.
5: Especially sa ating mga senior citizen. Just provide po yung any IDs na magpapatunay na kayo senior. At kung ikaw po ay magpapakonsult at doon bibili ng produkto din, eh meron din naman tayong discount sa Yes to Health. Kaya pwede po kayo bumisita doon. At pwede pa kayo makapagpakonsulta, lalo na kung meron po kayong problema sa kalusugan. Kung matagal nyo nang tinitiis yung inyong sakit, mga discomfort natin at naghahanap kayo ng natural na solusyon, pwede nyo pong ikonsulta yung ating mga naturopath sa ating pong Yes to Health Clinic. At marami tayong program na pwede nyo avail. Meron tayong mga cleansing and detoxification program. Meron tayong nutritional therapy, herbal therapy. And meron pa tayong mga other services like, for example, acupuncture.
4: Mm-hmm.
5: Yung meron tayong Mugukbuyang Korean Therapy, Biozapper, yung Terahertz, at Naturotrad Therapy. Ito yung traditional na Pinoy style ng kumbaga sa western yung kanilang massage and chiropractic.
4: Oh,
5: yun yung meron tayong sariling atin yan sa Yes to Health Wellness Clinic. Kaya pasyalan po lahat ng ating mga branches kung kayo ho ay malapit po sa aming mga locations.
4: Mm-hmm. Yeah. Sa mga nagnanais po ha, na masubukan ang mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Narito ang ating pong mga branches.
6: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Diego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwede tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Pinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Bagum City, Davao del Norte. Pwede tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwede tawagan sa 0964-157-6120.
2: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
7: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Santol Gold Coffee Mix.
9: Good morning po. Ano pong pala natin?
10: Bernayda po.
9: Ma'am, kumusta po yung

0: Southern Gold Coffee Mix, gawa sa pinakalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
1: Health info po muna tayo mga katropa. Ang health information po nito, ahedid sa atin. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ang napakasarap at very beneficial na kape na pwede mong ma-enjoy at makapagbigay sa'yo ng mga nutrisyon na hindi mo kadalasan nakukuha sa mga nakasanayan mong kape. Yan na. Santone Gold Coffee Mix. Mabibili na yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Isa sa kagandahan, Dok, ng Santone Gold Coffee Mix natin at yun yung atin pong pag-uusapan dito sa atin pong programa ay yung unique content nito na collagen. Ayan. Madalas naririnig niyo yung collagen, ha? At sa mga pampa-beauty, mga skincare natin, mga collagen, ayan. Eh, Dok, itong collagen na ito, ano ba ang naitutulong nito? Ano ba ang kahalagahan nito sa atin pong pangangatawan?
2: Ayan, kasi yung collagen, tama ka, yung mga common na mga, iba yung mga dermatologists, iba yung mga skin expert, laging nababanggit yung collagen. In fact, ang collagen, isa sa pinakang expensive na supplement sa market. Ano? Actually, itong collagen, ang siyang pinakang abundant protein sa ating katawan. Ano? Kumbaga, nasa approximately 30% ng ating total body protein ay collagen. At ito nagsisilbing primary structural component ng ating mga connective tissues. Ibig sabihin yung mga connective tissues na yan, yung naguhugpong sa bawat cells ng ating katawan. Ano? Katulad po ng ating balat, ng ating mga buto, yung ating tendons, at mga ligaments, yung mga litid ng ating pong mga kasukasuan. At ganun din yung ating mga cartilage na makikita mo yan sa joints natin. Yung mga blood vessel o daluyan ng ating dugo. At even yung ating mga organs. So, ito yung structural integrity ng bawat part ng ating katawan, itong mga collagen. Isipin na lang natin, para mas madali maintindihan, yung collagen para siyang glue. Oo, parang pandikit o glue na inaayos niya yung ano yung holding together ng bawat parts ng ating katawan, ano. So itong collagen, ang composition niya basic lang. Sabi nga nila ito ay nagtataglay ng mga amino acid, ano, na ano yan, yung glycine, yung proline at hydroxyproline. Ito yung mga amino acid na pag pinagsama-sama, it can compose collagen. Yung mga amino acids na to, kung titingnan mo yung kanilang structural, yung anatomical, is yung molecular structure nila, para siyang triple helix na structure. Kaya ito daw ang dahilan kung bakit napakatibay at flexible ang collagen. Ang problema, ang collagen bumabagsak sa atin naturally. Maraming mga kadahilanan. Una, yung deficiency sa collagen, makukuha natin yan sa aging process. Sabi sa pag-aaral, we have our own collagen production in the body. Mula nang tayo ilabas sa ating sa tiyan ng ating nanay, yung collagen ang dahilan kung bakit yung mga bata ay mas flexible ang buto nila, mas malambot, mas ano yung kanilang katawan. Because yung abundance of collagen in the body, ang katawan is talagang nagpo-produce ng collagen. Pero pag umabot na tayo sa edad na 20s natin, sa mid-20s, bumababa na yung collagen production ng 1% every year. So kung ilan ang edad mo ngayon, for example, ikaw ay 50 years old na. So i-compute mo yon from your 20s. So ilang percent ang possible decline sa iyong collagen production. Oh. Kaya mapapansin mo talaga ang tao kapag umiedad na, halata mo kahit ano pang gawin nila, unless talagang magaling silang mag-produce o mag-support sa katawan ng mga kinakailang sustansya para mananatili silang bata, nandun pa rin yung yung possibility na pwede mo ma-retain. Yung younger look mo, yung energy mo. Pero as natural na nangyayari sa katawan, talagang dahan-dahan nagde-decline yung collagen production. Another thing is yung menopause. Pag nag-menopause ng isang babae, based on study, pwede ito maging dahilan ng pagkawala ng 30% ng kanilang natural collagen production sa unang 5 taon ng menopausal.
1: Grabe.
2: Kaya di ba pag nag-menopause na, makikita mo na yung iba, ang bilis na tumatanda. So yun po yung tandaan natin. And pwedeng genetic din. May mga tao na na-inherit nila yung genes na kumbaga sa ano eh, affected yung synthesis at structure ng collagen sa ating katawan. Ano? May tinatawag na Ehlers-Danlos syndrome na talagang nakaka-apekto sa collagen ng ating katawan. So yun yung mga possibility kung bakit bumababa ang collagen, which is napaka-importanteng bahagi po ng ating struktura ng katawan na kapag bababa, eh, apektado talaga yung kanyang mga sineservisyuhan kumbaga ng kanyang ng benefit nitong collagen na ito.
1: Para mas higit na maintindihan, Doc, ng mga katropa natin ang patungkol dito, ano? Paano ba, Doc, direkta na tumutulong itong collagen na ito sa overall body health ng isang tao?
2: Actually, ano, talaga, direct ang kanyang binipisyong hatid. Unang-una sa lahat, ang collagen, nagpo-provide siya ng structural support. Kumbaga yung pinakang priming ng system natin. Kung wala ang collagen, pwedeng hihina, no? So una, nagsya yung framework ng skin na ating balat. So kaya pansin mo kaagad, ang tao pag yung collagen bagsak, kulubot yung balat,
1: so, pangit yung skin. Yung balat, oo.
2: Eh yung iba nga, sabi, tinuturo dyan eh. Para daw malaman mo kung may sapat kang collagen. Dito yan sa braso tinitingnan eh. Yung mga babae, gaganon mo yung braso mo, naka-flex yung ano mo, yung bicep mo. Then makikita sa ano kung laylay na yung ano mo, yung
1: sa tricep.
2: Tricep. Pag yung tricep laylay na daw, eh ibig sabihin eh yung skin mo eh nagsasag. O yung ating bones, alam nyo ba na ang buto natin eh hindi lang yan pure calcium. Kundi yan ay may collagen, na ang purpose ng collagen ay flexibility. Kaya minsan pag nabagsak ka, kung brittle yung bone mo, ay mapuputol ka agad. But because of collagen, nagiging mas nabibend mo ng bahagya no, yung bone natin. Kaya ngayon yung ibig sabihin, kapag bata ka pa, hindi ka prone sa fracture. Pero pag tumanda ka na, hindi ka pwede talagang mabagsak dahil madali ka ma-fracture. Ang collagen din, nagbibigay ng volume sa ating muscle. Okay? Kung kulang ang collagen natin sa katawan, pati muscle natin, pwedeng liliit. Kaya yung mga tumatanda na, nagkakaroon sila ng muscle loss. Yun yung nagiging problema. And yung tendons, ibig sabihin, yung mga litid, ligaments, cartilage. Yung cartilage, yung nakasapin dun sa joints natin. Na parang mga gelatin, di ba? Na makikita mo minsan sa pagkain ng karne. No? Saka yung mga daluyan ng dugo. So itong mga to, ang nagpapatibay dyan, itong collagen, number one. Kaya kumbaga, pag nagkulang ka sa collagen, yun ang unang mapapansin mong tatamaan. Bukod dun sa ating balat na laging dry, laging sagi, at kapag nagkasugat ka, eh, hindi madaling gumagaling dahil kulang nga sa collagen. So, another thing, yung mga joints natin, mas flexible siya. Hindi ito nasisira ka agad kahit na bumigat ka. May mga tao kasi na, for example, ang normal body weight supposed to be is 55 kilograms. Tapos ang timbang mo at now, 80. So what will happen to your joints? Kung wala kang sapat na collagen, yung magkakalas-kalas yung mga tendons mo na yan. Eh, kaya nga lang, ang collagen ay ginawa talaga na talagang matindi yung kanyang toughness, yung tibay niya. So kaya pa rin niya masuportahan kahit na may 25 kilos o 30 kilos kang excess weight na parang bagahe mo dala-dala araw-araw. Just imagine that. So, naiiwasan yung pagkakaroon ng damage ang joints na nangyayari naman sa mga edad na nagkakaroon sila ng mga tinatawag na osteoarthritis, ano, na nawawala na ng sapat na tigas or kapal yung collagen sa kanilang joints, nananakit na mga kasukasuan nila. Ayan. So another thing is yung tissue repair. Yung marami kasi tayo sa katawan na injury, hindi lang sa skin. Minsan sa loob ng katawan, meron tayong mga injury. And alam mo ba na ginagamit ng katawan to help repair tissue is collagen. So para siya yung parang glue nga eh. Diba?
1: Parang tumatapal doon sa mga sira.
2: With enough collagen in your food, you can recover faster than ever. Kaya pag umiidad na talaga ang tao, sabi nga nila, mabagal lang gumaling, compare mo daw doon sa mas bata pa, yun ang reason bakit. Another thing is, alam mo ba na yung daluyan ng dugo mo, nangangalib yan na magkaroon ng aneurysm or pag-collapse, pag-paninigas or pagputok ng mga daluyan ng dugo. Kapag kulang din tayo sa collagen, kasi ang collagen ang nagbibigay ng elasticity, meaning parang rubber yan na pag medyo high blood ka, and flexible. So, giving way doon sa malapot mong dugo, kung hindi na yan flexible dahil kulang sa collagen, pwedeng lolobo yan. at pwedeng puputok or magra-rupture. So yun mga kaibigan, hindi lang ito limited sa balat, para sa beauty, pero mas marami pa palang mas critical na functions ng katawan ang nagkakaproblema kapag po kulang ang ating collagen.
1: Ang collagen, Doc, ano ba ang pwedeng mapagkunan nito? Yung mga classifications ng collagen, saan ba natin sila pwedeng makuha ng mas marami?
2: So, before doon sa source, meron tinatawag kasi na classification. So, ang collagen, lima yan, limang type of collagen yan. Yung type 1, 90% ng ating katawan ay type 1 collagen ang meron. Oo, yung type 1 collagen, makikita mo yan sa ating skin as the main collagen type, sa ating buto, sa ating tendon, sa ating ligaments. So, ang function ng type 1 collagen ay magbigay ng lakas at tatag firmness doon sa ating structure. Ano? Type 2 collagen naman, makukuha mo yan commonly doon lang sa cartilage natin. Ayan. Ang trabaho niyan, mag-support doon sa mobility ng ating joints para hindi ito, alam mo, yung mga tao na pag gumagalaw, nagpuputukan na yung mga tuhod nila. Malamang kulang sila doon sa tinatawag na type 2 collagen. Ano? Type 3 collagen naman, matatagpuan mo sa ating katawan yan, doon sa ating balat, yung iba nasa ating mga daluyan ng dugo o blood vessel, and surrounding our internal organs. Type 4 collagen naman, ito ay nandun sa base membrane sa ating katawan, ano? Sa ating mga cellular level na nagbibigay ng integrity at support doon sa ating katawan. And type 5 collagen, yan yung makikita mo commonly sa buhok, o sa placenta ng baby, at doon sa surface ng cells ng tao. Yan, for structural support. So, iba-ibang klase yan. Pero mostly, ang katawan ng tao, ang pinakamarami talaga nating nakukuha ay type 1 collagen. Yun collagen. Din yung nakalagay sa ating mga products for collagen support, mga kaibigan.
1: Yan, sa mga kabayan natin, napaka-broad pala ng collagen, Doc. Ano? Mga klase-klase nito. At mamaya, Doc, alamin natin saan yung pwede mapagkunan ng collagen. Ano mga pagkain, ano mga sources ang pwede nating makuhanan para hindi magkulang, ha, sa ating pangangatawan. Even though na yung katawan natin meron siyang sariling production ng collagen, yun nga, sabi mo kanina, pagka umiedad na tayo, kinakailangan mo ng outside source.
2: Yes.
1: Para pang dagdag dun sa kinakailangan, para ma-meet, kumbaga, yung kailangan ng katawan mo ng collagen. Ano? So mamaya po, ating isa-isahin, ha, kung saan ba natin pwede makuha ng marami itong collagen po na ito para pandagdag sa collagen level sa ating pong pangangatawan. Ha? Sa mga may nais itanong, ha, patungkol sa ating pong pinag-uusapan, text nyo lang yan sa ating pong numero. Ate pong sa text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Tutok lang mga katropa, magkabalik po ang programang
0: The Secret of Health. Sample Cold Coffee Mix.
3: Pala natin po.
4: Laika po.
3: Laika. Ma'am, ano po yung mga kumisi po sa kape?
4: Sarap. Parang sakto lang yung tamis. Sakto rin yung anba. Yung kanyang pait. Sarap siya.
3: Ano niyo pa kung ano lang ang sangkap niyan? May mga sangkap po siya na.
4: Oo nga. Maganda yan. Yung mangosteen.
3: So, bagay po sa mga sakto sa inyo. Ga-jogging. Okay, salamat po, mama.
4: Sarap sa kuya.
0: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. May sugat na matagal gumaling. Ang vitamin C ay mahalaga sa collagen production na tumutulong sa wound healing. Sa tulong ng Santone Vitamin C, suportado ang mas mabilis na paghilom. Santone Vitamin C. The secret of health.
1: Balik po tayo, Doc, sa atin pong tinatalakay. Itong patungkol sa collagen. Ngayon, Doc, ano-ano ba ang mga sources? Primarily, yung mga food sources na pwede nating makain, ma-intake para maging sapat yung collagen sa atin pong pangangatawan.
2: Okay, itong collagen kasi mainly, sabi ko nga kanina, ang katawan natin ay may sariling production ng collagen. Pero hindi siya makakapag-produce nang sarili niya kung wala siyang source.
1: Ayun.
2: Parang ang katawan natin, manufacturer, pero mayroong raw materials. So, ang number one raw materials ng collagen, di ba galing siya sa amino acids? So, yung tatlong amino acid. Ang amino acid ay nanggagaling sa protina. So, ang number one source of collagen in our body is need to be from protein. At based on study, ha, ang karamihan ng mga protein sources ay makukuha natin sa mga hayop, yung mga animal sources, ano? Dalawang source yan, eh. Isang animal source and one is plant-based. Ngayon, Kung direct collagen source ang pag-uusapan, una marami yung egg white o yung puti ng itlog, di ba? Hindi yung dilaw, yung puti. Yung kasi yung ano, pinagmumula ng source for collagen. Yung iba, sinasabi nila na yung bone broth o yung mga sinabawan o pinakulo ang mga buto-buto oo, ay source of collagen. Yung sa China naman, ang paborito nila para sa collagen is yung chicken feet and chicken skin. Ito kung hindi ka vegetarian ha. Para transparent naman tayo. Although kami vegetarian kami, pero yung sa mga hindi vegetarian, ito yung mga common sources. Yung mga buto-buto ng mga beef, di ba? Saka yung mga tendons and ligaments ng mga karne. So yan yung main source kung pag-uusapan natin yung dietary protein na pwede nating makuha.
1: Yan ay sa animal
2: sources. Sa animal sources yan. Oo. Ngayon, eh para naman doon sa mga ayaw kumain ng karne kasi meron ng komplikasyon sa kanila. Eh kumain ka nga ng collagen, ang problema naman, tumaas naman yung taba mo at cholesterol. Hindi maganda. Meron tayong mga tinatawag na plant-based sources. So sa plant-based, ang source of protein na commonly makukuha natin sa mga beans. Lalo na yung soya, lalo na yung mga white beans, black beans. Marami yan. Paborito ng mga foreigners na ano yan, yung mga bisita natin yung nakaraan. Hilig nila sa beans. Ano? Sa mga nuts, katulad ng particularly kasoy, ang taas pala ng protein na very viable for collagen production ng kasoy. Ano? Almond, and other nuts. Sama na natin yung peanut para local, ano. So, itong mga pagkain na ito ay makakatulong sa katawan para makagawa ka ng collagen. Wait, there's more. Kasi alam mo, hindi lang naman protein ang source. Hindi ka rin makakagawa ng collagen kung wala kang collagen precursor. Katulad ng vitamin C, katulad ng zinc, at copper, hindi ka makakagawa ng collagen. So, para makagawa ang katawan ng collagen, we need to eat foods that are very rich in vitamin C. O tulad ng mga kilala natin, oranges, lemon, calamansi, o ano pa, guava. Sabi nila, guava daw ang pinakamataas ang vitamin C sa mga prutas. Bell peppers. And also, yung paborito ko, yung broccoli. Mayaman yan sa vitamin C. Ano? Ngayon, pwede rin ang vitamin C supplement kung gusto nyo. Kaya nga, di ba, kasama yan sa pinapainom kapag gulang ka sa, ano, sa density ng bone mo, yung calcium, tapos vitamin C. Kasi napaka-importante ng ginagawa ng vitamin C para ma-synthesize at ma-absorb ng katawan yung calcium as well as collagen. Ngayon, kailangan mo din ng mga zinc sources. Ano? Zinc. Okay? Sa mga non-vegetarian, lagi nila sinasabi, makukuha mo din sa oysters, mga ganyan. Sa karne, sa mga vegetarian, ang mayaman sa zinc ay yung beans, yung nuts, particularly itong buto ng kalabasa, buto ng pakwan, naku, napakataas ng level ng zinc niyan, mga katropa. At marami pang ibang pagkain, pwede nyo namang i-research yung mga pagkain mayaman sa zinc. Ano? And also copper, yan, nuts, seeds, at saka, mukhang matutuwa nito yung mga mahilig sa tsokolate.
1: Dark chocolate.
2: Dark chocolate. Chocolate na makukuha mo doon sa source na natural. Ano ba ang source ng chocolate? Di ba yung ano, cacao?
1: Cacao.
2: Oo, kaya daw healthy yung cacao pag cacao ang kinain mo kasi talagang siya yung pinakang natural at organic na source ng chocolate.
1: Diba Dok, sa Bicol meron ginagawa sila yung
2: tableya.
1: Yan, tableya.
2: Oy, maging sa Visayas may nagpasalubong sa akin na yun daw yung specialty sa lugar nila na talagang ibang-iba yung lasa. Oo, ngayon yung iba kasi minsan mga narinig ko lang na may mga chocolate na hindi naman talaga 100% galing sa cacao mga artificial sources na, no? So, yun, dark chocolate, ibig sabihin, walang masyadong sugar, at saka mushroom.
1: Yeah.
2: Ayan. Yung mushroom, mayaman pala sa copper yan, ano? At saka, don't forget yung protina. Nakalimutan ko yung kamatis, yung celery, napakaganda ng kanyang naibibigay na nutrients para mag-trigger sa katawan to create our own collagen. So, yun mga kaibigan, ha? Kasi yung nutrients ay essential yan for collagen synthesis. Kaya makikita mo yung mga taong hindi sapat yung kinakain nilang vitamin C source, copper, and zinc sources. Sila yung madaling mga tumanda. Lalo na yung limited lang pagkain sa minsan, tinagtsatsagaan yung tinapay, kape, sinangag, tuyo na prito,
1: Noodles.
2: Yun ang paulit-ulit na kinakain. Makikita mo talaga yung impact sa kanilang itsura, yung kanilang balat, medyo bumabagsak yung ano yung yung kanilang kalusugan pagdating
1: doon. Tsaka yung overall structure ng pangangatawan
2: yes,
1: nila doon.
2: So, kaya yun mga kaibigan ha, kaya very crucial kasi itong collagen kasi ito yung pinakang, kung hindi pa nadidiscover yung fountain of youth, eh masasabi ko na ito yung na-discover na na pwedeng mag-delay ng aging at magpatatag ng katawan against doon sa epekto ng mabilis na pagtanda.
1: Ayan, mga katropa ha. Salamat ako sa info about this ano. Kung ano ang kahalagahan nito sa ating pong pangangatawan. I'm sure sa mga tagapakinig natin diyan eh baka dalas-dalasan na ang kain ng mga pagkain na sources ng collagen.
2: Ngayon, kung ikaw naman ay may problema sa collagen source na talagang hindi parang ano nangyari partner, may mga taong wala talaga silang sapat na budget para makabili ng bulalo. Yun yung common sources mga buto-buto. Meron tayo kasing product, yung yung ating Rest to Health Coffee, yung Santon Gold Coffee Mix. Nilagyan na ng collagen yan para kahit yung ordinaryong tao na hindi makabili ng mamahaling collagen supplement, habang hinihigop niyo yung kape, eh may collagen na pumapasok sa katawan. Kahit hindi humihigop ng sabaw ng baka lagi kasi walang budget at kakapi ka naman ng Santon Gold Coffee Mix, merong collagen na daily pumapasok sa ating katawan. Yun ang purpose dun eh. Kaya yun nilabas ng yung coffee natin. Kaya Santon Gold, during our golden years, so start as 50 years old pataas, eh kinakailangan na natin talaga meron tayong mabilis na suporta sa katawan, especially sa paghina ng integrity ng bawat bahagi ng ating sistema.
1: Oo, yun ha. Sa mga kababayan natin, Santon Gold Coffee Mix, ha, mabibili na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan, sa inyo pong mga lugar.
0: The secret of health.
1: Sa ating mga kabalik, Dok, pag-uusapan naman natin ang iba pang mga benepisyo ng mga produkto ng Yastral, especially ang ating pong Santon Plus Gold at ang ating Santon Gold Coffee Mix. Totoo lang po mga katrawa, mga kaibigan, magbabalik ang programang
0: The Secret of Health. Santon Gold Coffee Mix.
3: Pala natin po.
4: Laika po.
3: Ma'am Laika. Ma'am, ano po yung pamisi po sa kape?
4: Sarap. Parang sakto lang yung pamis. Sakto rin yung ano ba? Yung kanyang pait. Sarap siya.
3: Ano niyo pa kung ano lang ang sangkap niya? May mga sangkap po siya na.
4: Ah, oo nga. Maganda yan yung mangosteen.
3: So, bagay po sa mga sakto sa inyo, ga-jogging. Okay, salamat po, mama.
4: Sarap siya, kuya.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Gold Live Testimony.
5: Christine po. Before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Gusto mo bang mas glowing at healthy ang balat? Ang vitamin C ay tumutulong sa collagen formation at skin repair. Mas malino na balat, mas youthful na itsura. Simulan sa loob. Santon Vitamin C. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwas ang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Vision X Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Vision X Plus Soft Gel.
6: Soft Gel.
0: Vision X Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto. Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay paproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3.

0: Balik po tayo mga katropa sa ating pong programa. At sa mga nais po magtanong, mag-text lamang sa ating pong numero 0969-609-6545. Bilagay ang iyong pangalan at kung saan lugar po kayo located sa ngayon.
1: Ang The Secret of Health, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix at ng kumpanyang Yes to Health. Ganon din ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ano? Katuwang po natin para lagi tayong kondisyon, laging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Gold Coffee Mix, Doc, ay isang healthy coffee. Napakasarap na kape, Doc. Ano? At one thing in common na mga feedback sa mga nakakainom ng Santon Gold Coffee Mix natin ay yung pagkakapare-pareho ng kanilang sinasabi. Eh, hindi daw umaalma yung sikmura nila.
1: Yun,
0: hindi daw nagre-reklamo yung kanilang tiyan kahit na walang laman pag uminom ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Oh, kasi iba yun. Ibang kape talaga itong Santon Gold
0: Coffee Mix. Marami tayong pinasubok eh. Kasi yung iba, nag-aalangan talaga sila sa mga coffee. Meron talaga tayong na approach na sabi natin, baka gusto nyo subukan yung Santon Gold Coffee Mix. Eh, nagtanong, hindi ba yan nakakapag-ano ng sikmura? Kasi matagal na daw siyang hindi nagkakape dahil nga dun sa reaction ng kanyang tiyan sa mga coffee na iniinom niya. Usually talaga, nangangasim yung sikmura. Eh, sinubukan, Doc, yung Santon Gold Coffee Mix natin. Eh, gulat siya. Parang iba yung coffee ninyo. At hindi nagreklamo yung tiyan. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy na nag-Santon Gold Coffee Mix.
1: Yun ang hindi ko nabanggit kanina about collagen. Mm-hmm. Kasi ang collagen ay nakatutulong sa integrity ng sikmura natin.
0: Mm-hmm.
1: Especially kung meron na kayong mga ulcer or mga hyperacidity, o kailangan mo talaga ng something na pwedeng hindi maka-irritate, kundi nakakatulong pa sa integrity o repair na ating pong parte ng katawan.
0: Oh.
1: So, kaya yun yung reason bakit ang Santon Gold Coffee Mix, pag ininom mo kahit empty stomach ka, hindi ka mangangasim, hindi hahapdian siya, hindi kasi siya din acidic yung kanyang formulation.
0: Yeah, so alkaline na yung nature ng coffee na ito, mga katropa.
1: At totoong may herbal, ha? Totoong may herbal. Kasi proof niyan, paglagay mo doon sa baso mo, may lumulutang.
0: Oo. Huwag kayong mag-ataka pagka nagtimpla kayo ng Santon Gold Coffee Mix natin. Makakapansin kayo dyan mga powder.
1: Mga sediments. Pasabihin nyo, ang dumi naman itong kape na to.
0: Yan yung patunay na merong mga extract yan ng mga powerful herbs na nandyan. Kaya alkaline in nature, Doc, ano?
1: Mm-hmm.
0: Dahil yung mga content po nito is alkaline, mga kababayan. Ha? Kaya safe na safe, nothing to worry. At kung kayo po ay nag-aalala naman tungkol sa sugar na meron kayo, ano? For example, mataas yung blood sugar nyo or nag-aalangan kayo, baka maka-apekto ito sa sugar level ng inyong pangangatawan, eh napakaganda ng Santon Gold Coffee Mix natin, Doc, kasi stevia ang pinampatamis dyan, ano? Eh, ano yan siya? Kumbaga, zero yung kanyang glucose index.
1: Alam naman natin kasi na yung mga kababayan natin, mga katropa natin, kadalasan yung mga nakikinig sa atin, may mga iniindang sakit. At ang isa sa pinakamarami ho na kaso ng karamdaman sa Pilipinas, diabetes. Laging itatanong, pwede po ba sa amin yan? Kaya inunahan na namin kayo. Ang ating mga coffee ay naglalaman ng mga healthy sugar substitute na natural. Hindi tayo kumuha ng artificial sugar substitute, kundi yung mga natural substitute para ma-enjoy nyo pa rin naman. Kasi pangit naman kapag antabang ng kape.
0: Oo nga.
1: Na-enjoy mo ba yung kaping
0: walang lasa?
1: Ako hindi mahilig sa black coffee kasi nga.
0: Yung iba na mga palakape, na-enjoy nila yung pait ng coffee nila.
1: Sila daw yung matitibay na marami na pinagdaan ng mapapait. Pag mapait daw ang coffee mo, ibig sabihin, tough. Okay? Kaya lang, karamihan kasi talagang kahit na mga diabetic, naghahanap pa rin ng tamis eh.
0: Oo.
1: Tsaka ang katawan natin, may nagtanong, normal lang po ba yung nagkikrabe ako sa sweet? The answer is yes. Because our body's first fuel choice, sugar. Hindi ka mabubuhay na walang sugar.
0: Tama daw.
1: Kaya yung mga nagsasabi na, huwag na kayo kakain ng kanin, huwag na kayo kakain.
0: Zero carbs.
1: Zero carbs. Hindi tayo mabubuhay ng walang carbs sa katawan natin. It's part of the macronutrients that we need. Kaya lang, dun sa substitute na nilalagay natin, yung sweetness, yung kanyang glycemic index ay hindi magiging dahilan kung para mag-shoot up naman yung sugar at magpapalapot naman ang ating dugo. Lalo na kung problematic na nga yung sugar metabolism in case of diabetes, especially type 2 diabetes, meron kayong pagpipilian, kumbaga.
0: Yan na, Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, ay pwede mabili ha. Sa mga

0: Leading drug stores nationwide, ha? Sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, at sa atin pong online shopping store sa Shopee, pwedeng ma-avail itong produkto po natin na ito. At lahat ng produkto ng Yes to Health ay pwede nyo ma-avail din sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Kaya bisitahan po ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Ay sabay na rin ang pagkapakonsulta, mga katropa.
1: Speaking of Yes to Health Clinic, consultation schedule, tomorrow po, araw ng Thursday. Mm-hmm. Eh nandiyan po tayo sa ano, sa Batangas City branch ng Yes to Health. Sa mga nag-chat sa akin, nagtatanong ano, kung kailan daw ako doon matatagpuan. So every Thursday po, available po ang inyong lingkod for ating naturopathic consultation, yung mga modalities, ay meron din po tayo diyan. At nag-start po tayo, usually dumarating doon 10 a.m. Mm-hmm. Hanggang hapon po ano, much better din kung meron kayong appointment para maano po natin, matansya natin yung punta po ninyo doon. Minsan yung iba kasi nanggagaling pa sa Balayo, may mga galing ng Lubo, galing ng San Juan, Batangas, yung mga nearby towns and cities. Eh pumupunta po dyan sa Batangas City branch for our consultation. So tomorrow po, magkita-kita po tayo dyan, ha? At pakidala ng inyong mga medical records para maging reference din natin. At pwede rin kayong magpa-check sa ating Radotech. Yung Radotech kasi natin is isang paraan para ma-determine daw yung parameter ng ating energy ng ating every part of
0: body. Maraming nagugulat dyan, Dok.
1: Oo.
0: Pagka nagpa-check sa Radotech, akala mo healthy-healthy ka eh.
1: Oo.
0: Pero pag-check, nako.
1: Eh, siyempre, real-time ang Radotech. Mm-hmm. So malalaman doon, for example, yung liver ba, eh hyperactive. Ibig sabihin, there's something irritating sa yung liver. Makikita mo doon.
0: Oo.
1: Oh, isang European technology na ginagamit natin sa Yes to Health para maging barometer ba ng ating focus kung ano yung pwede natin ibigay na individual program sa bawat pumupunta po ng mga client natin.
0: Ayun. Kaya punahan po, bisitahan mga katropa, ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Dito po sa Batangas, sa Quezon City branch natin. Ganon din dyan sa Santa Rosa, Balibago branch. At sa lahat ng branches ng Yes to Health, ay open po tayo Sunday to Friday.
1: Tomorrow na naman sa Balibago, si Doc Wendell naman.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. O yung mga gusto magpa, ano, natutrad, inandyan naman, o. Yung mga taga ibang lugar, yung mga taga Cebu, taga Palawan, matagal na nagtatanong. Kailan ba yan papapuntahin si Doc Wendell dito? Ayan nyo po, ipapackage na, ipapadala namin dyan.
0: Schedule natin.
1: Schedule natin dyan si Doc Wendell sa mga nagre-request ng Natutran.
0: Mm-hmm. Mga katropa, kung meron kayong mga katropa, huwag kong mag-atubili na magtanong. I-text lang yan sa ating po numero. Ati po ang text line 0969-609-6545. Kung hindi kayo ganun ka maselan, ay po mga katanungan, lagi po ng pangalan po niyo at address, ha? Para makakanali siya tayo dito sa ating pong programa.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Doc, meron nagtanong dito. Doc, ano po ba ang pampataba ng pisngi? No.
1: Bakit gusto niya tumaba ang pisngi niya? Ang daming gustong...
0: Cute siguro pag medyo mataba yung pisngi.
1: Ang daming gustong lumit yung pisngi. Kasi pag may kaibigan ako na ganyan, ayaw niya magsiselfie siya. Siya yung magsiselfie kasi daw, ang laki daw ng mukha niya.
0: hindi niya ano.
1: Pasalamat ka nga, biniyayaan ka lang Diyos ng mukha na ganyan. Na cute. Ngayon, no, pampalaki ng pisngi kasi, kung gusto niyo iba, gusto pampaliit yung para mawala daw yung ano nila, yung kanilang parang nakumbok ano, iba nga nagpapatanggal pa ng kung ano-ano diyan eh. So, actually wala akong i-recommend ng pampalaki ng pisngi maliban sa nourishment.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo ba na ang ano, kapag ikaw ay yung balat mo hindi okay, kulang ka sa collagen, kulang ka sa vitamin C, kulang ka sa vitamin E, vitamin D. Magsi-shrink yung ano mo. Dalawang bagay kasi yan, either lalaylay or mawawala ng muscle yung part ng katawan mo. Ano? Yung pagliit ng muscle mass ang nagiging dahilan kung bakit parang nipis-nipis ng ano mo. Pero sa mukha kasi, pag yung pisngi medyo tingin mo kahit anong diet, ganun pa rin. Nasa structure na kasi yun ng ano mo.
0: Katawan mo.
1: Ng mukha mo, ng bone structure mo. So, hindi naman talaga siya. Kasi normal yan, pag pumapat ang katawan mo, kasama-sasama yung ano mo, yung pisngi mo. Oo. Ngayon, siguro, yung nagtatanong, baka hindi gusto niya mag-weight gain. Yung mga ganun na medyo skinny sila or ano. So, magdagdag ka lang ng timbang, dagdag ka ng protein sa katawan mo. kain ka pa minsan-minsan ng itlog,
0: mm-hmm.
1: di ba? Kasi it's one of the best source of fats and protein na normal na healthy sa katawan. Magkakaroon ka ng additional muscle mass.
0: Mm-hmm.
1: Saka mag-exercise mo yung face,
0: mm-hmm.
1: yung facial exercise.

0: Mga katropa, exciting dito.
1: Tingnan mo sa ano, i-google mo sa YouTube yung facial exercises. Mm-hmm. Yung mga expression.
2: Mm-hmm.
1: Ang pinakang magandang expression pala ng mukha natin, yung smile.
2: Mm-hmm. Yan yung pinakasimple at pinaka-common.
1: Pinakasimple at pinaka-powerful na pampaganda, mm-hmm, smile. Kasi pag nag-smile ka, ilang muscle mo ang nag-move.
2: Mm-hmm.
1: Pag sumimangot ka, yun ang pinakamasama naman.
2: Mm-hmm.
1: Kasi sa pagsimangot, magdadrop talaga yung mga muscle, mm-hmm, mo, magkaka-wrinkles ka. Oo, yun yun. So yung sa nagtatanong, ang pinaka-the best gawin mo is kain ka ng nagpapaganda ng muscle, especially mm-hmm, protein, healthy protein.
2: Mm-hmm.
1: Tapos, i-exercise mo yung facial muscles
2: yan
1: mo. Sigurado yan, magde-develop yan hanggang sa makuha mo yung gusto mong paglobo,
2: mm-hmm,
1: ano, ng iyong cheek na natural.
2: Mm-hmm.
1: Hindi yung lumulobo dahil nasobrahan ng kain ng carbohydrate.
2: Diba? Sobrahan sa tulog.
1: O, nasobrahan sa tulog. Oo. O, yun po yun para doon sa ano, sa mga gustong
2: dagdag ka ng nutrition. So Santon Gold herbal capsule, pwede mo idagdag yan sa diet mo. Santon Gold Coffee Mix, napaganda for your source of collagen and glutathione and other nutrients.
1: Pwede mo araw-arawin yung Santon Gold Coffee Mix, ha?
2: Yes, oo.
1: Kasi kung nagkakape ka din lang or nag-take ka ng ibang drinks, eh much better na kahit araw-arawin mo. Kami nga dito mga katropa, mga aside from binibigyan kami ng aming napaka-generous na boss ng
2: supply.
1: Ng supply.
2: Oh.
1: Naman o in quarter, bumibili talaga kami ng para sa amin.
2: Mm-hmm.
1: Dahil instead of taking coffee na wala namang nutritional value for us, eh talagang yun ang iniinom namin. At ramdaman naman talaga natin yung benepisyo sa kalusugan.
2: Mm-hmm. Oh. Gusto ko na magbawas ng pisngi, Dok.
1: Ha? Ikaw naman, baliktad ka. Magbawas ka ng pisngi.
2: Kaya sa mga kababayan natin, ha, for additional nutrition na kinakailangan po ninyo, nandiyan ang atin po mga healthy products, ha, na may enjoy nyo po. At syempre, yung benepisyo ay may bibigay sa atin pong pangangatawan. Okay?
1: So, Yes to Health Wellness Clinic naman, meron tinatawag na facial acupuncture.
2: Mm-hmm.
1: O yan naman, kung malakas-lakas ang loob mo, kakabitan ka ng mga 40 plus na needles, mm-hmm, na maliliit lang naman,
2: mm-hmm,
1: sa skin mo, sa face.
2: Uh-huh.
1: That will immediately trigger collagen production.
2: Mm-hmm.
1: Oh, parang yung mga Korean actresses na ayaw nila ng surgery, facial acupuncture ang ginagamit. Pwede yun. Kaya lang, syempre, pupunta ka sa Yes to Health.
2: Mm-hmm.
1: Para doon sa ganung procedure.
2: Bisita ka sa clinic natin, ha? Especially, Doc, sa Batangas, ano, pag-schedule mo. And also, sa Quezon City branch natin. At sa Balibago branch natin.
1: Yan.
2: Okay? Eh, Doc, another inquiry, Doc. Ano po ang dapat inumin sa may gouty arthritis? At yung ilang beses, inumin yung Vision X para sa mata. Salamat, Doc. Taga-antipolo po ako, 72. Ano po ako, Doc? Salamat po.
1: Yung Vision X Plus, pwede kang uminom po ng, alam mo, yung maintenance lang siya.
2: Mm-hmm.
1: Alam mo, yung work mo pwedeng makasira sa mata. Take one capsule a day. Ngayon, kung meron ka ng issue sa mata, malabo na, minsan naduduling ka na, hindi na makakita ng sobrang clear gaya ng dati, mag-take po kayo at least 2 to 3 capsules per day para masustain nyo yung need ng katawan nyo. Then, pag sa tingin nyo, nag-i-improve na kayo, pwede nyong i-consistent talaga yun kahit 1 to 2 capsules a day.
2: Oh.
1: Kasi yun yung, ang per capsule kasi nyan, merong laman po yan na 4 na nutrients na talagang direct ang benepisyo sa ating mata. Collagen, zeaxanthin, lutein, vitamin D and beta-carotene. Ngayon, doon naman sa gout, arthritis, unang-una sa lahat, prevention ang gawin ninyo. Huwag kumain ng mga pagkaing rich in sobrang taas ng protein na pwedeng ma-convert into purine. Ano mga protein ang talagang mahirap sa mga may gout na tumataas ang uric acid? Yung mga protina mula sa hayop, especially mga laman loob.
2: Nako.
1: Yung mga red meats, yung mga seafoods, yung mga alimango, alimasag. Yan, matindi ang ano niyan. Yung protein kasi nila, usually, nako-convert yan into purines. Ngayon, shift ka sa mga protein na hindi masyadong heavy. Lean meat, kung hindi naman kayo vegetarian, at saka yung mga plant-based sources, like yung beans, yan. Pwede po yan na in minimal amount. Then, ang pinaka-best drinks for high uric acid talaga, una tubig.
2: Mm-hmm.
1: Bawal dyan ang mga may kulay na inumin. Dahil mayaman yun sa sugar. At ang sugar, ang isa sa number one precursor ng uric acid supply sa katawan natin. So water can do it. Yung mga katulad ng buko is also good. Yung mga herbal tea, ang mga ginagamit dyan, oh, yung sambong. Anything, any herb that can benefit your kidney can also benefit uric acid. Kasi yung nagtatanggal lang uric acid sa katawan, yung kidney.
2: Kidney, oo.
1: So pag pinalakas mo yung kidney mo, eh, magiging maganda rin yung paglalabas ng uric acid sa katawan natin. Dapat sapat po yung dami ng tubig mo. Sa mga herbal, sa mga fruit juices, ang pinakamaganda sa mga may ganyan, yung cranberry, saka yung mga berries. Yung mga katas na mga berries. So, pwede rin yung cherry kung meron kang, kung meron kang makikita, kaya medyo mahal yun. Ano? Kung wala naman, lemon. Yan, lemon. Pwede rin ka rin uminom ng apple cider vinegar early in the morning. So, 1 tablespoon of apple cider vinegar in 1 glass of lukewarm water. Huwag mainit ha, yung maligam-gam lang. Inumin mo pagkagising sa umaga at kinakailangan i-take mo ito ng consistent. Nakatutulong po yan. Tapos, meron tayong tea, na detox tea. I-recommend ko na rin kasi maganda yon. May turmeric yon. Merong cinnamon, which is cinnamon is also anti-inflammatory. Ayun po ay yung Santon Gold herbal tea. So maganda po yun. Ha? Kung may mabibili po kayo, mas better na inumin po yun ano, para makatulong po sa inyo. Sa mga herbal naman, yung ano, pansit-pansitan, kung alam mo yun, ginagawang salad yun o kinakain ng hilaw. At marami pang ibang herbal. So, Santon Plus Gold, malaking tulong kasi ang Santon Plus Gold, marami siyang herb na may anti-inflammatory property. 5 herb yan. Halos lahat ng herb ng Santon Plus Gold mayroong anti-inflammatory property. Ibig sabihin nun, tumutulong sa katawan para pigilan ang matinding inflammation. Yan. So, yun po yung mai-recommend ko sa inyo. And kinakailangan iwas talaga sa trigger. Kasi alam mo, kahit nagda-diet ka, umiinom ka ng supplement, kung loaded naman ikaw sa mga nagiging dahilan ng pagdami ng uric acid, parang laban-laban, bawi-bawi lang yon. Kaya mahirap. Dapat talaga complete dietary changes while taking something that can help you.
2: Baka kasi ang nangyayari, Doc, mas marami pa yung pumapasok kaysa yung ipapalabas mo.
1: Tama.
2: Kaya hindi masusolusyonan yung ipong problema. Kaya sa mga kabayan natin na namang problema sa pagtaas ng uric acid level sa inyong pong pangatawan, ay modify your diet. At yung ano, Doc, idagdag nyo na rin yung premium D3 since meron nyo yung chang moringa seed oil extra.
1: Oh, moringa, kaya nga yung ano, mas maganda nga yung ultimate trio na yung Santon Plus Gold, yung Santon Beet C. Kasi vitamin C, take note, mahalaga yan as antioxidant.
2: Yes, oh.
1: And also yung premium D3, meron siyang moringa seed oil, meron din siyang lauric acid mula sa BCO, and pinaka the best, may vitamin D3. Ang D3 is importante para sa joints na sinisira naman ng uric acid.
2: Ayun, ha? At tapos, inom ka Santon Gold Coffee Mix para maingatan yung integrity ng atin pong mga joint area. Mahirap ba si Jandok pagka sa gouty arthritis, yung magi-crystallize na yung uric acid sa joint area.
1: Yun ang kukos ng pain.
2: Oo. Ang tindi yan, lalo na pag malamig ang...
1: Literal, kasi kung sisilipin mo pag kung nakapagpa-live blood analysis na kayo sa yesterday, yung LBA kasi, isang procedure yon para silipin yung dugo mo na visual. Makikita mo doon kung anong meron ka actual sa dugo mo.
2: Real-time.
1: In a single drop of blood. Makikita mo doon kung high ang uric acid mo. Makikita mo doon sa sample ng blood mo, ang dami mga parang basag na bubog na matutulis. And that's uric acid. Just imagine, microscopic yun. Pero kung yan ay marami sa inyong kasukasuan, ay talagang mamamaga ang kasukasuan ko ninyo.
2: Yung mga taon, Doc, na mataas ang uric acid nila, ang pakiramdam nila dyan, laging masasakit yung mga katawan.
1: Yes.
2: Masakit yung kalamnan. Hindi yung may paliwanag kung ano, anong sumasakit sa iyo. Hindi mo ma-identify. Parang halos buong katawan mo mayroong hindi magandang pakiramdam.
1: Oo, kaya nga sa Yes to Health Clinic, pag mayroong may gout, lagi ko nire-recommend ang detoxification. Kasi ang detoxification, parang tutulungan mo yung katawan na mag-flush ng toxin. Including yung mga tinatawag nating metabolic toxins. Ano yun? Yung mga toxin na napuproduce sa process ng metabolism natin. Kumbaga sa makina, pag nag-accelerate ka, may usok. Sa katawan natin, once na mag-burn ka ng energy, there are waste product. At yun, ang kasama ng uric acid, pag prinoseso mo yung proteina, isa sa byproduct yan. So, ipina-flush out yan ng katawan kapag tinitrigger mo siya using a detoxification program. Mm-hmm. Na sa Yes to Health ay binibigay po namin. Kung kayo ay free to visit, punta kayo at na kayo mabigyan ho natin ng programa sa detoxification.
2: Mm-hmm. Kaya bisitahan po ha, ating mga wellness center, mga katropa. Okay? Another inquiry, Doc. Susan Valenzuela po. Bagong Silang, North Caloocan.
1: Uy.
2: Tanong ko lang po kung iinom po ako ng Santong Plus Gold, ay kailangan ko pa din po ba uminom ng multivitamins?
1: Depende sa inyo. Kung iinom kayo ng multivitamins as additional, wala naman kaso yun. Especially kung meron talaga kayong mga specific deficiency. Halimbawa, kulang ka talaga sa calcium, edi mag-take ka ng calcium supplement. Ang ano kasi, ang kagandahan sa Santon Plus Gold, it's a general supplement. Ibig sabihin, meron siyang limang sangkap na may iba't ibang nutritional value. May mga phytonutrients, may mga vitamins, may mga minerals included doon sa composition. At hindi siya specific na ganitong vitamins lang siya. So, yun ang kagandahan ng mga general supplement. Ngayon, yung mga multivitamins naman, walang kaso kahit uminom ka niyan kasabay ng Santon Plus Gold, okay lang yun. Kasi additional din yun sa need ng katawan natin. Kaya ang sagot ko, okay lang. Wala akong problema yan.
2: Sa mga medications nyo na iniinom, wala pong contraindication yan, mga katropa. Ano? O, pwedeng-pwede nyo i-take yan. At mas maganda nga yung magiging outcome niyan dahil yung katawan mo is sinusuportahan mo ng additional nutrients, tapos meron ka mga medications specific for your condition, mas magaganda yung nagiging outcome sa inyong pong kalusugan. Ha? So, take po kayo ng ating mga produkto, mga quality product ng Yes to Health, ha? At nothing to worry about it, okay? Eto, Doc, mayroon pang katanungan din, halos similar, ano? Doc, tanong ko lang po, senior na po ako at mayroong iniinom na gamot sa puso, high blood at cholesterol. Di ba makakasama sa akin kung inom pa ako ng Santong Plus Gold Herbal Capsule at Santong Gold Coffee, Luvi ito ng Cavite?
1: Patingin ko hindi naman, kasi una, ang medication mo, direct maintenance, kung ano yung sakit natin. Yun naman, Santon Plus Gold, isa siyang dietary supplement. So, pag tinawag na dietary supplement, ang level nito, mataas doon sa level ng regular food natin with regards sa concentration of nutrients. Kaya, ang tingin ko hindi makakasama kasi una, hindi naman siya gamot din na synthetic, na may same nature with your medication, na hindi pa pwedeng mag-rumble. Kaya yung mga doktor, pag nagre-reseta yan, talagang they consider prescriptions from other doctors or kung ano man ang kailangan ninyo. So, hindi pa pwede. Pero pag supplement po kasi, ang tinitingnan lang natin yan, interaction.
2: Oh.
1: So, for example, ano bang meron dito sa Santon Plus Gold? Meron siyang garlic. Meron ba itong interaction sa aking maintenance? Actually, meron. Kasi, mostly, yung mga herb na nag-i-interact sa medication, they have the same function. For example, yung garlic, meron siyang blood thinning property. Oh. Meron siyang anti-hypertensive property sa kanyang phytochemical. So, pwede siyang mag-interact. Hindi siya negatively, positively. Kaya, siya ay iniinom, minsan, nangunguna muna yon yung Santon Plus Gold, sa before meal, then you will take your maintenance after meal, commonly. So, hindi po siya nagbibigay ng danger sa atin. Kasi una, ang ating produkto ay FDA approved as food supplement, kumbaga general nutrition ang pinag-uusapan dito. Hindi siya nakakaabala sa whatever medicine that we have. May mga ganong herb, pero wala yun doon sa ating Santon Plus Gold. Oo, kaya nga kami, pag nagbibigay kami, tinatanong namin, ano ba medications nyo? And commonly naman, yung mga high blood, diabetes, yung mga common nating problema nakikita, walang negative drug interaction between the supplements that we have and yung iniinom nyo maintenance. Yun yung sagot ko po dun sa ating texter.
2: Ayan ha. Para malinaw sa lahat ng mga kababayan natin.
1: Yung Santon Gold Coffee Mix naman, parang ganun din. Ang nagiging ano lang niya is hindi siya yung regular coffee natin na coffee, sugar, and creamer. Hindi siya ganun. Kundi siya ay herb and coffee alternative. Yun yung nandun sa ating So healthy pa rin po siya para sa inyo.
2: Yun ha. Sa mga kababayan natin, pwedeng-pwede nyo ma-enjoy ha. Ang ating po mga produkto, especially ang ating po mga healthy coffees, even though meron kayong mga medications na iniinom or meron kayong current condition na pinagdaraanan. Magsumakavail ang ating po mga products, bisitahan po ang ating mga authorized dealers Nationwide, ganyan na natin po mga Yastro Health Wellness Center or order sa atin pong official Shopee page. Search nyo lang Yastro Health 2011.
3: The secret of health.
2: And mga katrawa, mga kabayan, dahil limitado ng oras atin, Doc, baka may pahabol ka pang mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: Siyempre, thank you ho mga katropa sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Salamat sa inyong pakikinig. Sana po yung naging kapakipakinabang yung inyong oras na inilaan po sa amin sa hapon pong ito. Siyempre, see you again tomorrow sa ganitong oras at timpilan. Ako po ang inyong bantay kalusog, ang Doc Algy, mula po sa Yes to Health. Hanggang sa muli po, magandang hapon sa inyong lahat.
2: Thank you so much, Dong, at maraming salamat din sa lahat ng mga katropa din, mga kababayan din na lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong programa. Ganoon na rin sa lahat po ang tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa alam po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, pansamantalang kapaalam. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili, sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isip.

0: XFM 89.1.
1: Kanang nag-wish kag maayong tao?

0: 120 oh. Okay. 21.
1: Ingat ka, dito mga, dito mga tito niya, oh.
2: Ano yung mga tito?
1: Dito pa si ate, oh. Ah. Ayan, pero magmahal. Alright, and always, ano ba to?
2: Love unlimitedly.
1: Totoo yan. Diba? And always be true to your heart.
2: Correct.
1: Importante talaga yan, no? Kasi yan na namang hinihingi ng mundo, eh. Maging totoo ka lang sa pagmamahal mo.
2: Naniniwala ka ba, Kuya Mix, na tayo ang boses ng puso?
1: Yes.
2: Yeah. We make our heart desires. Kasi wala silang voice.
1: Tayo so at tayo pa rin.
2: So what we do, what we decide, and what we choose in life is the decisions of our heart.
1: Ayun.
2: So yun dapat.
1: So yun. So maraming salamat mga katropa. And we will
2: please
1: end.
2: Please fire ako today.
1: Diba?
2: Mag-end na?
1: Oo.
2: Diba hanggang 4? Sorry po. Ako talaga may hindi mag-extend.
1: Ayan. So, of course, mga kat... Oh, kasi usually ito, overtime got sick.
2: Pasalanan ko talaga.
1: Ayun. So, maraming salamat po mga katropa. Oh, pero magbabalik pa rin tayo for our extra.
2: Yes.
1: Oo, magko-commercial din tayo ng very very light. Ayun, but again, maraming salamat no Victor Jones for this opportunity and we hope na hindi pa ito yung last time na makikita na naman natin si Victor na makasama natin. And to more music pa, no?
2: Yes.
1: Na pwede mong inspire yung mga tao.
2: Thank you so much.
1: And thank you din kay Ate na sobrang supportive. Thank you so much.
3: Thank you po. I love you so much.
1: Oh, cute. Ang cute, no?
2: Ang cute nila. Uwi ka na, Ate.
1: Oo.
2: Wala po'y kainuman din eh. Uwi na ka.
1: Oo. So once again mga katropa, dito po yung another song ni Mr. Victor Jones sa title na I Love You.
2: Yes. Oh.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Salton Plus Gold!
3: Nanay Christy?
4: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Salton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Salton Plus Gold and Salton Vitamin C.
2: Salton Plus Gold! Ang kape ko, Salton Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Salton, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Salton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Magvision X-Plus. Softgel Capsule. X-Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X-Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
2: Laging bitin, ibalik ang baksi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo!
8: Oh, yes!
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa!
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit.
9: Santon
10: Plus Herbal Soap, dura ang
9: akin itong sumapan.
2: Santon
9: Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Gold Coffee Mix.
11: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo, Santon Gold Coffee Mix. Gawa

0: and nationwide.
1: Yes, to help.
2: Salton Plus Gold.
3: Nanay Christy.
4: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I am a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Salton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Salton Plus Gold and Salton Vitamin C.
2: Salton Plus Gold. Ang kape ko, Salton Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Salton, soya at balunggay. Sarap araw-arawin. Salton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Naku, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
2: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
8: Oh, yes.
2: Turbo, supplement for men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo, supplement for men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus, herbal soap.
10: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit.
9: Santon
10: Plus Herbal Soap. Dura ang akin.
2: Itong-itong
10: sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan
9: namigin. Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Gold Coffee Mix. Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito ay siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santon Gold Coffee Mix.

0: Dorms.
1: Ayaw! Mahal kita, bahit ay kay

0: mahal kita.
1: Oh. Ayaw!
2: Bakit nga ba, no?
0: Hindi ko alam.
2: Parang si Victor lang, no?
0: Oo.
2: Ayan, ay, thank you muna kay Victor. Thank
0: yes,
2: you so much.
0: Victor Jones, and of course, Victor your family, Jones, to your sister, to
2: VJ,
0: everybody.
2: No?
0: To all your fans, thank you so much.
2: Thank you so much.
0: Please keep on supporting Victor Jones, guys.
2: Yes.
0: So, sobrang bait na bata.
2: Mm-hmm. Talaga, no? And thank you to the family as well, no? You mm-hmm. know, for supporting the talent of Victor Jones.
0: Correct. Oh,
2: I know. Galing ng bata.
0: Pihila na lang yun ngayon yung diba? Mga family na nagsosupport talaga.
2: Totoo.
0: Oo. So, ang cute nga nila eh. So, diba, hindi natin masabi, we are the one who, tayo yung nag-push.
2: Yes.
0: So, we'll see.
2: Oo. Ikaw, iba ka pa naman kapag ka may nakita kang something talent mm-hmm. and everything, tan-boom gayot.
0: Correct.
2: No? So, you see something yes. in him, you know, that really, ano, catches your attention.
0: Meron. Kasi ang ganda eh. Social kasi yung mga kanta niya.
2: Yeah. Ganda, no? Yeah. Gen Z kung Gen Z.
0: Yes. Pero hindi takemel plastic.
2: Hindi takemel. But it's not healthy ba yan?
0: Oo, kay takemel, di ba? Si warm L plastic. Mm-hmm. Yeah, oo.
2: May mga chemicals.
0: Siyempre, ano bang iniinom mo, katropa?
2: Santong Plus Gold Coffee wow. na may glutathione and collagen.
0: Mm. Kaya pala shining, shimmering, splendid ka dyan eh.
2: Ano, no?
0: Kaya pala shining, shimmering, splendid
2: yes, kaya... Fresh.
1: Oh. Ay, yeah.
0: Yung akin ang ubos na inubos ni mama.
2: Sir Delmar, nasaan ka na?
0: Hi.
2: Kasi yung
0: hello
2: may,
0: po, sir.
2: Actually, may stocks naman talaga. Going na ata, Sir Delmar, sa Zamboanga para
0: sana
2: sa
0: ma-meet
2: stocks.
0: Sana ma-meet ko rin sila, no?
2: Yeah, hopefully ma-meet mo sila. But they usually they go here like Sunday.
0: Ah, okay.
2: Yeah, morning. Usually morning. Mm-hmm. Because afternoon, taman, ano sila mga pharmacies.
0: Oh,
2: yeah.
0: That's nice.
2: They check the products. Ganyan, they check. Ganon. So,
0: pero yung tanong, pag ganyan ba, for example, nagbigay sila ng Santon Plus Coffee or
2: yeah.
0: products sa mga Mercury, kukunin ba nila yon ang sales or?
2: Yeah, at the same time.
0: Ah, talaga?
2: Yeah, it's so, like ano, parang, ano ba to? Parang...
0: First assignment.
2: Oo, parang ipapasok pero kukunin yung previous consignment.
0: Oh, yeah. Consignment. Oh,
2: consignment basis. Parang ganun siya.
0: So para bang if the coffee is 100 pesos, magiging 120 siya.
2: Parang mga ganun.
0: So 20 pesos consignment, tapos yeah. 100 pesos balik sa ano.
2: Totoo.
0: Oh. Oo.
2: Pero dito sa amin usually, dito kasi wala pa kami yung products, but before mm-hmm. wala talaga. Mm-hmm. As in kung ano yung price talaga,
0: yun talaga
2: from the
0: yun.
2: Office. Ito yung talaga yun.
0: Okay. Magbebenta po ako
2: dito.
0: Ng bracelet.
2: Ang layo.
0: Oo.
2: Ang from coffee to bracelet. Ang layo naman.
0: Yeah. Di ba?
2: Yeah. Yes. But ano, kapag meron, pakita natin.
0: Oo.
2: No, the bracelet. Yeah.
0: Shout out tayo sa ating mga listeners dyan. Kamusta yes. kayo? Sana at nakikita namin kayo, no?
2: Yeah.
0: Sana two-way ito eh, no? Two-way.
2: Two-way. But ngayon, they're listening. Mm-hmm. Sa mga radyo, ayan.
0: Mm-hmm.
2: Ah, busog talaga ako. Thank you, DJ Amboy.
0: Ay, thank you din.
2: Sa palibre.
0: Oo. Sa Lampangage.
2: Diba?
0: Oh.
2: Ayan. Pero ayun na nga sa mga katropa natin, no? Been na...
0: Ano, apat na yung ano natin. Apat na ang
2: yeah.
0: ating
2: ano
0: words.
2: Ano yun? Elepante. Code,
0: Flying Elephant. Mm. Renzo.
2: Renzo
0: Code.
2: May the bridges. And Do It Scared.
0: Meron pa.
2: Ano pa?
0: Yung, ay, ne, tama.
2: Meron pa pang lima.
0: Yourself. Yun na, tama. Do It Scared.
2: At yung last is, yung, ano, Food Is Life.
0: Yeah.
1: Ay!
2: Totoo naman din, di ba? Paano ka mabubuhay? Walang pagkain.
0: Kaya mo na.
2: Di ba? Kapag broken ka ba, you opted to eat a lot.
0: Hindi ba ako broken? Fixed naman ako, fixed na.
2: At masarap din talaga ang kumain.
0: Yes.
2: Di ba?
0: Pero kailangan ko na talaga mag-diet. What can you say about Tears Hepatide?
2: You know, I've heard a lot of it. No, mm-hmm. pero may mga pros and cons.
0: Yeah.
2: Oh, may mga pros and cons and nagwo-work siya sa iba. But for some naman, hindi siya nagwo-work. So, I guess it's best to consult talaga yung mga doctors.
0: Correct. O, kasi you know? Parang balita ko, you need to have blood chem first.
2: Oh, check consult ka. Para safe, 'di ba? Yes. If it's safe for you or not, if it's good ba yung kanyang result sa iyo or not. Mm-hmm. Because I've heard some people na sinabi parang pumayat siya and all, but the same weight.
0: Okay.
2: Yeah, may ganon. Yung parang lumiit yung katawan niya and everything, pero yung timbang niya hindi gumalaw.
0: Lo, katakot.
2: Yeah, may ganun, yes. May mga ganung incidents. Mm. And then yung iba naman, yung hiyang talaga, as in, pang ilang turog pa lang, pumayat na. So, it's best to consult your doctor talaga.
0: Kayo ba, mga it, ano, mga katropa, ano bang prefer niyo? Majubis.
2: Majubis.
0: Sexy, macho. Mm. Kasi parang hindi ko alam kung may market ba ako sa mundo. Eh.
2: Meron. Oh, alam naman. Kahapon nga, daming nakakrush sa'yo dun sa SM. Eh. Crush talaga sa'yo yung mga ibang ano dun.
0: Ay.
2: Sabi nga, galing talaga.
0: Crush yung boses pogin ko.
2: Bogey-bogey nung kumakanta. Diba may gano'n? Ayun. But anyway, sa mga katropa natin, it's actually Wednesday. Ayan, June 10. Grabe no, mabilis ng panahon, June 10.
0: Tapos July na.
2: Kabar July, tapos kabar August, tapos burn na tayo, di ba? And sikat na naman si Jose Marichan.
0: Marichan.
2: 3 months na lang, no?
0: Ano yung song niya? Whenever I see boys nga, and girls, and the boys and girls see me.
2: Oh, I remember the child.
0: And the child remembers me.
2: Diba? Never there are people, boys, and the people, and there are.
0: Never there are people, and the people see me. I believe in Christmas, and Christmas believes in me. Light your Christmas tree, diba? And the Christmas tree will light you.
2: Grabe no, ang galing ng mga Pinoy.
0: Wait, Christmas na naman.
2: Malapit na nga, 3 months na lang.
0: Oo, nakakatawa.
2: Diba, can you imagine that? 3 months na lang, bare months na. Diba?
0: Kasi so, nakakatawa.
2: That's how fast the days, months are. And andyan ka pa rin. Diba? Naninira
0: ka pa rin. Kaya ang advice natin sa ating partners, no, katropa mix, dapat talagang alagaan yung sarili ninyo.
2: Yeah.
0: Health is wealth, everybody. So,
2: yan talagang objectives ng ating yes to health.
0: Kaya nga, diba, meron tayong mga ascorbic acid dito.
2: Ang dami natin because binibenta. It's yes to health because health is wealth.
0: Yes to Health Incorporated since 2011.
2: Oh, imagine that. Diba? Before 2012.
0: Inaato ka na?
2: Hindi pa. For 2012, yung sinasabi nila magugunaw ang mundo. Kaya,
0: alam mo, alam mo dati noong 2012, akala ko talaga mag-end of the world na.
2: Kaya sabi ko nga, kung may anak na ako in the future, pakita ko yung moving 2012, sabihin ko sa niya, isa ko sa mga survivor.
0: Go! Loko.
2: Oo, kung may anak ako in the future, sabihin ko talaga, ipapakita ko sa kanyang movie ng 2012. Tapos sabihin nyo, alam mo, nak, yan ang nangyari ng 2012. Isa ako sa mga survivor na ka. Oo. Legit, gagawin ko yan.
0: Lokohin natin yung mga chancy ngayon.
2: Oo. Diba, isa kami sa mga survivor. Diba, grabe. Oo, but ayun, you know, anything could happen.
0: True.
2: Diba, walang, just like the Lindol. Diba, walang nakakaalam. Diba, anong oras siya mag-strike, anong oras siya.
0: Oo nga,
2: no? Nobody knows. That's why you have to live your life to the fullest. Enjoy the moment.
0: Pati alam mo, diba? Suggest ko, Katropa Mix, so kailangan talaga natin maging prepared. Totoo yung sinasabi niya, dapat may emergency bag ka.
2: Yes.
0: May funds ka, documents, passport mo, titulo ng bahay
2: sa
0: mo.
2: Sa folder siya, diba?
0: Oo, kasi kung gumuho yung bahay mo at di mo na nakuha yan.
2: Yung go bag, sinasabi nila, na parang uploadin, andun na lahat,
0: uso,
2: buhay
0: uso
2: mo.
0: Uso-uso yan sa Manila.
2: Manila, diba? Uploadin mo na yung bag mo,
0: ilaantay
2: na.
0: Nila yung the big one.
2: Oh, oh my God. I don't want to wait for that. And now the end is near. And so I face the final question. Ayoko talaga. My way na. Diba? But ayun, always be ready, no? Mm-hmm. Kasi hindi natin alam kung anong oras, anong day, anong time, anong date. Diba? We will never know. That's why sabihin mo na namahal mo siya. Before it's too late.
0: Araw-araw.
2: Diba? Araw-araw sabihin mo, nimihil mo siya kahit may mihil siyang ibe.
0: Diba? Song ni Victor Jones.
2: Song ni Victor Jones. Mihilin na lang kita kahit mihil mo siya.
0: Mahalin na lang kita kahit hindi pwedeng mahalin ka.
2: Grais B. Diba? Puista.
0: Uy!
2: Puista, o. Di ba, o?
0: Takas, ano yung takas?
2: Bem is bang.
0: Tong is ka.
1: Ayaw!
2: Pak is you. Ayaw!
3: Ay, Pak is you!
1: Ayaw!
0: Chais Rohot.
3: Chais Rohot!
1: Ayaw!
2: Isang ka pa.
1: Ayaw!
0: Thank you sa ating mga Gen Z.
2: Ayun.
0: For those really
2: dami din natutunan sa mga Gen Z ngayon, no.
0: Oh, yun ang hindi natin masabi on. Yun ang sasabi
2: natin. Nasabi natin, di ba?
0: Rice be.
2: Oo, tapos di kita man bypass.
0: Yes, and incorporate that.
2: Di ba? Tapos di kita man because of the Gen Z.
0: Manana Cruz Mayor.
2: Kasa?
0: Wala.
2: Hala siya.
1: Ayaw!
2: Hala, ano yun? What's that?
0: Ano kaya yung tulog ng boses ko sa radio, no?
2: Maganda. Maganda.
0: Parang natamon yung boses.
2: Oh, hindi ah. It's good. Oh, pero ako noon, ganyan, like, I don't want to, ano, ayoko siyang pakinggan kasi parang, parang malinli.
0: Anyway, ano ba to? Parang feeling ko, pag natapos akong mag-aral, ilalabas ko niyo yung isa kong song.
2: Uy, talaga.
0: Gusto mo makatain ko para ma-inspire?
2: Pwede. Can you sing?
0: Pwede sana tayo, kaso hindi pwede. Taama yo contigo, pero mali, baby. Si single lang tu, baka kita ya dos. Pero ngayon, baka ko.

0: Hindi ko alam, may jowa na pala siya. Tanga naman ako, minahal ko siya.
1: Ay,
2: whose fault?
3: Siya pa rin.
2: Siya pa rin. Niya.
0: Shabu ang dahilan.
1: Ay,
0: ang dahilan.
1: Ay,
3: tas kami oros. Makati nga mata mo.
0: Makati siya. It's, makaisti.
1: Ay, yeah.
3: Baka siya, sitting scene, gusto mo?
0: Cares dorms.
1: Ay, yeah.
3: Magkano oras ka ba?
0: Wala na. Overtime of 4 na, oh.
3: Ay, wow.
1: Ay, yeah.
3: Ito pa rin talagang pangarap ko mo, overtime.
0: Ayun, but anyway, sa mga tropa natin, uy, thank you so much, Amboy Arman.
3: Ganitong oras talaga yung mga nakikinig din talaga yung mga tao. Kasi pa-uwi.
0: Yeah, I know, yeah.
3: Oh, first day of school nung Monday, tapos nag-earthquake, diba?
0: Oh, true. My gosh. True. Yes. That's why
3: take sa ating mga little kids dyan, please lang numatrabe sa na streets ha, mira-mira ani left and right.
0: Oo. Mira si Chennai kan pwede man assist.
3: Oo. Kapag go home, you study and then you play.
0: Yes.
3: Oo, studies
0: study
3: talaga.
0: Study first.
3: Basta si mga cellphone, pabor lang.
0: Oo, study first muna tapos laro kung may time pa.
3: No?
0: And then tulog ng maaga.
3: Correct. Parang dapat sa atin 'yan, tulog ng maaga.

0: tu.
1: Hai.
2: Ay, adormi.
1: On ita.
2: Di ba? Alam mo, noong bata pa talaga. Noong bata pa talaga. Noong bata pa ako, tinuruan ako ng lolo. Mag ano, tango. Tapos boogie-boogie cha-cha naman ang tinuro ng ano, tatay ko. Tapos pinagsama-sama ko, kaya ngayon bibong-bibo. Kaya nung tawag nila sa akin Totoy Bibo, ang galing. Galing kong sumaya. Galing kong gumala.
0: Wala ba
2: talaga? Seryoso din. Hindi, kasi speaking of sleep, di ba, kapag pinapatulog kayo ng nanay nyo ng siesta, matulog kayo. Kasi kapag lumaki na kayo, doon yung ma-realize, sama pala si mama, no? Sana itinulog ko talaga. Kasi kapag lumaki kayo, you experience life and stress and everything. Konti na lang ang sleep ninyo. Di ba?
0: Legit yan, legit. May tumatawag na naman sa akin.
2: O, sino yan? Who is that?
0: Ah, si Annika.
2: Ah, si Ma'am Annika. Siguro pag may time, mag-guess sa atin si Ma'am Annika.
0: Pwede naman siyang mag-guess sa atin.
2: Oo, pwede siyang mag-guess.
0: I'm actually on air, Nick, right now on the radio.
2: Hello!
0: Ayan, hello, Doc. Ayan, yes.
3: Hey. I'll
2: call you later. Ko.
0: Yan natin. We will put you on air. Ayan. Say hello.
3: Hello,
2: Hala, nahiya.
0: Ayan. Hi. Anika yun. Ano sa mga ambassador ng
2: Cora, yes.
0: Sobrang ganda, grabe talaga.
2: Goddess.
0: Oo, no?
2: Oo, goddess talagang atake niya.
0: Stand out talaga siya nung kahapon.
2: Totoo. Shining.
0: Ayan.
2: Grabe.
0: Oo, i-add niyan sa Facebook at saka sa Instagram.
2: Totoo. Oo. Grabe, no? Si Mama Annika.
0: Parang... Si Annika Ledesma na nagkamali ka kahapon sa Avedra, ang sinabi mo.
2: Hindi ako naglagay noon. Hindi ako.
0: Hindi ba?
2: Yeah, andun yun sa script. Oo, so well, binabasa ko lang yung script.
0: Ayan, Nick, sige nga, mag-hi ka sa mga fans mo.
3: Hi, everyone!
2: Ayun. Grabe nang... Sige pa may time mag-guess sa atin si Ma'am Annika.
0: Pag ano ka, mag-guess ka sa amin.
2: Yes. Deserve ni Ma'am Annika ng spotlight.
0: Okay, bye-bye, Nick!
3: Okay, bye!
2: Bye po!
0: Okay, love you!
2: Ang cutie ni Mas Annie.
0: Napaka-random natin.
2: Ang bigla pretty niya, no?
0: Oo, bigla nag, ano, sabi ko, alam ba tayo mag-ganon? Mag-on-air?
2: It's okay. Oo. Sabi ko, may tao palang ganyan, no? Parang, tao pa ba yan siya?
0: Alam mo, eto ha, pinsan kaya siya.
2: Diba?
0: And then parang, hindi kasi ako mahilig talaga mag-compliment, pero kahapon, parang sabi ko, huy, kibunitakat ka.
2: Grabe kasi, kahapon,
0: grabe, parang,
2: no?
0: Iba talaga ang face niya. As in,
2: para
0: bang,
2: para siyang binaba ng langit.
0: Pwede ganyan siya mag-artista.
2: Diba?
0: Sa totoo lang.
2: Grabe.
0: Sabi ko nga, mag-VTR ka na kaya. Kasi sayang VTR. Smile. Happy. Happy! Happy na sad. Happy. Happy na galit.
2: Happy! Gawin natin.

0: Tingnan. Sa next
1: set
0: episode.
1: Set cards to. Yeah.
0: Gawin natin yan sa next. Tapos meron siya ganyan sa taas.
1: Oo. Ay, tama.
0: Ipalagay natin yan sa tech natin.
1: Correct. Since influencer naman siya, why don't you invite her?
0: Oo. Tapos yan. Sabihin yung word.
1: Yes.
0: Diba? Tapos yung mga emotions na pwedeng sabihin.
1: Mm-mm. Ano
0: diba?
1: Yun?
0: Excited. Oo. Ano ba? Sarcastic.
1: Sad. BTR set up. A set card.
0: Oo. Yun. Gawin natin yan.
1: Ginawa ko dati yan nung sa Globe.
0: Talaga. Ang sarap pero malungkot.
1: Ang sarap.
0: Ang sarap.
1: Ay, ang sarap.
0: Diba? Ang sarap na sarap.
1: Pero angry.
0: Angry. Ang sarap.
1: Ang sarap. Ang sarap.
0: Diba? Ang sarap na sarcastic.
1: Sarap.
0: Sarap. Diba?
1: Pero tayo mag-set. Ang sarap.
0: Ang sarap na sexy.
1: Sarap.
0: Ay, gusto ko yun.
1: Diba?
0: Ay, may... Sarap.
1: Parang kape lang eh, no?
0: Dehin leng. Dehin leng. Ay, sige na. Maraming salamat, mga katropa. It's 4:11 na po. Ayan. At wala kaming balak na mag-ta 10 p.m.
1: Dekodin na natin yung show ni DJ B.
0: Oh. Ano to? Straight hanggang mamaya.
1: Oh.
0: Uy, may bukas pa naman.
1: Thursday nga ba bukas, no?
0: Yeah, it's Throwback na. Thursday.
1: Yeah. Ay, ganun ba?
0: Yeah.
1: Pwede. Yung bukas yung mga...
0: Sige, tomorrow
1: what
0: will...
1: What matters most if God will love.
0: I like it. Tomorrow, mga topic na about mga throwback, di ba? Yung mga biggest throwback. Mga gusto mong balikan sa nakaraan.
1: Mm-mm.
0: Ano ang gusto mong balikan sa nakaraan? Yan.
1: Correct. Sige.
0: Yan ang patapin.
1: At dahil dyan, ipost natin yan sa ating mga Facebook page.
0: True.
1: Tanong tayo kung ano ba gusto nilang ibalik sa mga dati nilang nakaraan.
0: Ayaw! Diba?
1: O yan.
0: Dating. Okay lang, ganun may man live. It's okay. Ay, si Mik, Miko. Kailangan productive kami araga eh.
1: Ayaw!
0: Ayun. But anyway, sa mga katropa natin, thank you so much. We'll see you again tomorrow next. Sa same time, same show natin.
1: Mm-hmm. Oh. Uy, mga katropa.
0: But thank you so much, DJ Amboy.
1: Thank you din so much, DJ.
0: Thank you so much for the opportunity for... Yeah.
1: Ay.
0: And we'll see you again tomorrow sa program ho natin.
1: Oo. Mm-mm. Diba? Dito lang yan sa pinaka
0: ano?
1: Sexy.
0: Ay, gusto mo yun.
1: Pinaka sexy nating
0: ang kasama niyo mga tito sa rancho.
1: Ay!
0: Cringy.
1: I don't like.
0: Ang cringy. Ang tito niyo.
1: Ay! Ang buhor. Pahala ka muli.
0: E di kuya na lang.
1: Ay!
0: Pwede. Ang mga kuya nyo sa radyo.
1: Oo.
0: Diba? So, tomorrow again, mga katropa. Once again, my name is DJ Miko Gapito.
1: And my name is DJ Amboy Armand.
0: Ito lang po yan sa programa ating X-Rated sa 99.5.
1: Exciting!